0: Anong pangarap mong trip? Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
7: B-Meg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Wala amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
10: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi.
11: Mag-usar sang salon pass.
10: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
11: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
10: May long-lasting relief.
11: Tugtog 8 ka oras.
10: Para sa nagkapanalakit nga baka.
11: Liyo kalikot sa salon pass.
12: This is a mental call acid camphor. It's a generic name salon pass. If symptoms persist, consult.
13: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
14: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roa City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 no may VCO. Ang VCO no may D3.
16: Mabibili sa mga butika.

0: 83 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Jomer, katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: My family history ba na kamuusang diabetes?
4: Mag-DDX 500 ka.
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DDX 500 ka na.
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound
3: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
4: DDX 500
3: garantisado,
4: epektibo,
3: ara mismo.
4: DDX 500
3: nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
4: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
3: Masami nagapangihi?
4: Masami ginauha?
3: Masi may diabetes ka na?
4: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound
3: nga nagapanubo
4: sa imo blood sugar.
3: DTX 500
4: garantisado,
3: DTX 500,
0: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi, pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix, kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kikidyan ulan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Sang una yan, iwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no, ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap, mabaka sa mga butika.
10: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
11: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Pinoy, Squalene Capsule.
10: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Energy Booster.
12: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics, gatap na sang bacterial infection nga nagatuga sang diarrhea. Sa 4 Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika 4 Biotics na.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may ara sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
16: Discover the beauty of playing shine brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
19: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
20: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
21: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
22: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
21: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: It's the best part of the day.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa Pilipinas, 9:01 ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 capsule, subong man sang DTX coffee mix.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, top of the hour.
1: Mga ka-K5, yari na ang mga mainit nga mga balita sa sininga oras, ang mga balita nga ginadulong sa inyo sang MyDC Syrup, subong man sang MyDC Capsule. Mangin magalumon ang kalangitan sa Eastern Visayas Region bangod sang low pressure area o kon LPA. Base sa 24 oras nga forecast sang pag-asa, ma-experyensyahan man ang mga pagpanaguob kag pagbubo sang ulan sa nasambit nga rehiyon nga mahimo sundan sa mga pagbaha kag landslides. Magluwas sa Eastern Visayas Region, apektado man sang LPA ang Caraga kag Davao Region. Last tres ang aga nakita ng LPA sa kalayoon nga 890 kilometros gikan sa nasidlangan nga bahin sang northeastern Mindanao. Mangin magalumon man ang kalangitan sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro kag Palawan, bangod naman sang habagat. Localized thunderstorms naman ang nagaapekto sa Metro Manila kag iban pa nga bahin sang Pilipinas. Sa iban pa nga mga balita, nagsaka na sa masobra 1,400 ka mga persona ang kadamuon sang mga nagkalamatay sa pungsod Venezuela kasunod sang duha ka mga asod-asod nga linog nga nagluntad sa lugar. Nakuha ang mga bangkay gikan sa mga narosdak nga mga struktura sa Laguara kag pila ka bahin sang Caracas. Nagsaka naman sa 55,000 ka mga persona ang gindeklarar missing bangod sang kalamidad. Suno sa US Geological Survey, posible nga maglabot sa 10,000 tubtob 100,000 ang kadamuon sang mga nagkalamatay Kasunod sa mabasko nga pagtayog sa nasambit nga pungsod. Miyerkules nga adlaw, Hunyo 24, gintayog sang 7.2 magnitude nga linog ang Venezuela, nga ginsundan sang 7.5 magnitude matapos ang pila ka segundos. Sini nga Domingo nagapadayon pa ang search and rescue operations nga ginupdan sa mga rescue teams gikan sa nagkalain-lain nga pungsod sa kalibutan. Amuyad to ang mga mainit nga mga balita sa sini nga oras, mga balita nga gindulong man sa inyo sang Extend Food Supplement, subong man sang Klinika D3 Bio kag Klinika Spore Biodex. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News. This song is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This song is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This song is brought to you by Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, babakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Jomer, katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
3: My family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-DDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DDX 500 ka na!
3: Ang DDX 500
4: ang may powerful compound.
3: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
4: DDX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis
4: mo! DDX 500!
3: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
4: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
3: Masami nagapangihi?
4: Masami ginauha?
3: Masi may diabetes ka na!
4: DTX 500 na!
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo
4: sang imo blood sugar.
3: DTX 500
4: garantisado.
3: DTX 500
0: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi, pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga Alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
0: Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
8: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C,
6: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
9: Sa late sang una yan, iwang niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ino ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
6: Mabaka mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
10: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
11: Nga importante gid nga magdumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
12: Ako isama nga nag-usara sang Dr. Pinoy Squalene Capsule kay 3 years ago, na problema ko akong na cholesterol nga taas, no? So sa patayo nga pag-usara sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nakita ko nga nagnubo nga akong na cholesterol levels manikang.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Si Hannibal is tunay na. Ako may kinabatsyag sa akong nga TL. Tuhod. Nagaubaginis ako nabuto ng ako na arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Gluternamax Capsule. Nagnami ang ako pamatsyag. Nagpupo sa ako arthritis.
14: Gluternamax!
15: Gluternamax Capsule and Gluternamax Coffee Blend.
6: Mabakal sa malapit na butika.
16: Masakit ang tiyan. Masami na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag Aria. Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sas 4 Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis or Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may ara sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
19: Discover the beauty of play
14: playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
21: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
22: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
23: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
24: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
23: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
25: Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: Playtime Entertainment. Born for happiness.
27: It's the best part of the day.

0: Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
5: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps. Kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability. Kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Maayong aga, oras sa Pilipinas, las 10:01. Ang oras ginadulong sa inyo sang Clinicas Probiotics, ka ginadulong man sa inyo sang My Disease Syrup.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, top of the hour.
1: Mga ka-K5, yari na ang mga mainit ng mga balita sa sininga oras. Mga balita ang ginadulong sa inyo sang MyDC Capsule, subong man sang Extend Food Supplement. Posibleng madugangan ang presyo sang gasolina kag diesel sa Martes. Ang panibagong atensyon sa Middle East amo ang gintumod nga rason sa liwat nga pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo. Nagsaka ang presyo sang langis sa international market pila ka oras matapos nga ginaatake sang Amerika ang Iran bilang response sa drone attack nga ginlunsar sang Iran sa isa ka cargo ship nga nag-agi sa Strait of Hormuz. Antisini nagpermahanay na sang kasugdanan ng Amerika kag Iran nga untatan ang pagpangatake sa Strait. Bangod sini ginpalayag sa mga sources sa industriya sang langis nga mahimo madugangan sang piso kada litro ang presyo sang diesel kag duha ka pesos kada litro naman sa presyo sang gasolina. Sang tinalikdan nga semana nabuhina ng presyo sang diesel sang 11.4 kada litro kag 5.90 kada litro naman ang sa gasolina. Para sa iban pa nga mga balita, posible o kon posible nga mabuhinan sang 12 pesos kada kilo ang presyo sang liquefied petroleum gas o kon LPG sa bulan sang Hulyo. Magasugod ang implementasyon sang price rollback sa Hulyo 1. Suno kay Rigasco President Arnold T. nagnubo ang presyo o kon ang contract price ang LPG sa international market. Sa karon ginahulat pang announcement sang Saudi Aramco sa katapusan nga adlaw sang bulan sang Hunyo apang nakita na ang pagnubo sang presyo sang LPG sa $200 per metric ton. Nagsaka ang presyo sang LPG kasunod sang gera nga nagluntad sa tunga sang Iran kag Amerika sang tinalikdan nga Pebrero 28 sa diin naglabot sa 1,500 ang presyo sang kada 11 kilogram nga tangke sang LPG. Amuyad to ang mga mainit nga mga balita sa Sininga Oras. Mga balita nga gindulong man sa inyo sang Clinica D3 Bio, subong man sang DTX a Coffee Mix. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. Ini nga kanta ginahatag sa inyo sang Globe G-Fiber Prepaid. Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Jomer, katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: My family history ba na kamuusang diabetes?
4: Mag-DDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DDX 500 ka na!
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound.
3: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
4: DDX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis
4: mo! DDX 500!
3: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
4: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
3: Masami nagkapangihi?
4: Masami ginauha?
3: Masi may diabetes ka na?
4: DTX 500 na!
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo
4: sang imo blood sugar.
3: DTX 500
4: garantisado.
3: DTX 500
0: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi, pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix, kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon, kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, ulan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Sang una yan, iwang niwang sa akin, oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
10: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
11: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko na gamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghaganhag

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
1: Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics, gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sas 4 Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may arasang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, mga butka.
2: Kabalo-bala ka mo nga ang D3 Bio makabulig man si imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tawo, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kaya wala mo ginpati na. Pero sa D3 Bio, kayang-kaya pa na amligan ang ginatawag nga antibiotic resistant, Dr. Ramil.
3: Kung grabe na nga gamit mo antibiotic, wala kaya nabudlayan ka nag-ayo sa imbalitayan. Damo ng antibiotic, sir, boy. Balik-balik ino mo ay kawagayo. Try mo ang D3 Bio. Because D3 Bio, ato na baluan nga taas ang iya nga gito ang MCT and it will turn to monoglycerides, especially ang monolaurin. Di kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga, no? Mag-ayo ka sa natural nga antibiotic. That's why, gi-combine ang vitamin D3, kag ang BCO is equals to D3 Bio. Kag inisya, mas efficient siya nga kaya magdepensa sa imo nga gito ang probiotic. Sir boy. Kaya ang mga synthetic ng antibiotic, ginapatay niya ang imong good bacteria. While ang D3 Bio, which is natural antibiotic, wala ka problema. Correct. Hindi iya mapatay ang imong mga friendly bacteria or probiotic sa imong tinai. So that's why, kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic, pero damo man ang may ara resistance. Meaning pa, hindi na mag-ano, sabat, hindi na effective para sa ila. Now, mag-try ka nga mag-inom na D3 Bio. Kag-permi na mo ginabalik-balik, medyo dako ang D3 Bio, sir boy mo. Kag-pugaasay mo ba-ba para hindi sakit magtulon. Ang iba naman, ang ginahimon la, ginagunting la, sir boy, kag ginabutang sa tubig. No need ka inon, gini mo ang bilog na subject. Kag iba na dakuan mo, ginapuga lang sa tubig.
0: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student, mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio.
2: Ang medium chain triglycerides kag monoglycerides ang D3 Bio has been killing bacteria and viruses while ka lang kabalo for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni D3 Bio, halin pa milyones na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa D3 Bio kag sa probiotics will help you your fight against bacteria. Kaya nga, halin pa sang una niya, kabalo na niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sa ginatawag nga bad bacteria. Mapatibi man ina, mapastep infection man ina, kabalo na niya ang monolaurin kag damo nga species nga probiotics how to kill the enemy. So you have a double barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics. Kumbaga, natural enemy sa bacteria ang ginatawag nga monolaurin alin sa D3 Bio kag probiotics nga ginapadamo ni D3 Bio, Dr. Ramil.
3: Amang bintaha, sir boy, kung ang imo ginagamit mga natural antibiotic, number 1, ang natural antibiotic wala resistance. While synthetic antibiotic pwede nga magka-develop resistance. Ang natural antibiotic, hindi niya patyon ang imong probiotics. While synthetic antibiotics,
0: D3 Bio,
3: patyon niya imong probiotics. So ang nakanami, kung gagamit ka natural nga antibiotics, wala mapatay imong probiotics, both sila dua mabulig patay sa kagaw.
0: D3 Bio.
3: So, dito ka sa synthetic antibiotic nga anytime nga pwede ka mag-develop sang resistance kag mapatay pag hindi mo probiotics, wala na gid ya depensa. While ining D3 Bio nga natural antibiotic, kaya niya patyon ang kagaw because of monolaurin plus buhion pa padamuon pa imo probiotics kag duha na sila ang
0: D3 Bio.
3: Mabulig patay sang kagaw.
2: Kita mo lang, no? Amo ni kung paano mag-amlig ang D3 Bio sa lawas mo. Amuna ni ang ginapamayo ni D3 Bio ang bilog ng armed forces sang imo immune system. Ginaboost ni D3 Bio. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kagsipon, kung ikaw ga D3 Bio adlaw-adlaw.
0: D3 Bio!
5: Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3 Bio kag ang bilog ng pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio! Ang D3, nyo may Visio. Ang Visio, nyo may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Maayong aga, oras sa Pilipinas, impunto las 11. Ang oras ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio, subong mansang DTX 500 capsule kag my disease syrup.
6: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
8: Number one.
6: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, top of the hour.
7: Mga ka-K5, yari na ang mga mainit nga mga balita sa sininga oras. Ang mga balita nga ginadulong sa inyo sang Clinica Sporbiotics, kaginadulong man sa inyo sang MyDC Capsule, subong man sang Extend Food Supplement. Mahimo nga maglawig sang 7 ka bulan ang impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Base ini sa trial days nga ginpropose ang prosecution kag defense panel. Ginpalayag ni Senate Secretary o kung Senate Secretary Renato Bantog nga ini ang mangin pinakamalawig nga impeachment trial sa maragdaso kon history sang Pilipinas. Suno kay Bantog, ipatigayon ang 92 dias nga trial sang 3 ka beses lamang kada simana. Pagabuksan sang Senado ang impeachment trial sa Hulyo 6. Sa iban pa nga mga balita, ginkumpirmar sang Islamic Revolutionary Guard Corps o kon IRGC nga ginataki sang Iran ang base militar sang Amerika gayara sa Middle East. Ang IRGC among military sang Iran nga nagalunsar sang pagpangataki batok sa Amerika kag iban pa nga mga kasumpong sang ilapungsod. Kalakip sa mga naapektuhan amo ang US military bases gayara sa pungsod Kuwait kag Bahrain. Domingo sang kaagahon Hunyo 28, din palayag sang Kuwait nga ila na intercept ang mga missiles kag drones nga ginagamit sang Iran sa pagpangatake. Suno sa mga US officials, wala sang kaswalidad kag wala man sang dako nga kahalidan nga natuga ang Iran strike sa mga base militar sang Amerika sa Middle East. Amuyad to ang mga mainit nga mga balita sa Sininga Oras. Mga balita nga gindulong man sa inyo sang DTX Coffee Mix, subong man sang DTX Herbal Soap. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.
0: K5 News. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Ether Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Jomer, katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: My family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-DDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DDX 500 ka na!
3: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
3: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
4: DDX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis!
4: DDX 500!
3: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
4: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
3: Masami nagapangihi!
4: Masami ginauha!
3: Kasi may diabetes ka na!
4: DTX 500 na!
3: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
3: Nga nagapanubos
4: ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
4: Garantisado!
3: DTX 500!
0: DTX Coffee Mix!
5: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Dintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix!
6: Mabaka sa mga
0: butika! DTX Coffee Mix!
7: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka,
0: mga butika. Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
8: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kag ginaubo. Pero sa pagtumar ko sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa magsulay pa ko sa ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sa balatian.
0: Mighty C,
6: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline, nga vitamin C.
9: Sa una yan, iwang sa akin, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
6: Mabaka mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
10: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
11: Nga importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols, grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
12: Ako isama na nag-usar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule kay 3 years ago. Na problema ko ako na cholesterol nga taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, nagsa ko nga nagnubo nga ako na cholesterol levels manikan.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Si Hannibal Estonina. Ako may kinabatsyag sa akong nga TL. Tuhod. Nagaubag inis ako na buto nung ako na arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Gluternamax Capsule. Nagnami ang ako pamatsyag. Nagpupo sa ako arthritis.
14: Gluternamax!
15: Gluternamax Capsule and Gluternamax Coffee Blend.
6: Mapakal sa malapit na butika.
16: Masakit ang tiyan. Masami na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag Aria. Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Mags 4 Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sas 4 Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: From humble beginnings
14: K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Banwa, Pagdayon sa Pag-alagad.
19: Mga ka K5, siyam na katuig ang K5 News FM Bacolod.
20: Happy birthday!
19: Work! Birthday sang K5 News FM Bacolod. Gani sa aton selebrasyon, nagapasalamat kita sa mga sponsors. Valiakar Transit Incorporated, Crisher Taekwondo Training Center, Honorable Congressman Albie Benitez, Negros Power, Pablo Luis Ascona, David Andrew Sanson, Honorable Mayor Daf Anthony Reliquias of Hinubahan City, Honorable Mayor Maria Gina Lizares of Sipalay City, Honorable Mayor Anyeho Nicor of La Castellana, former Congressman Caraps Paduano, Honorable Punong Barangay Nogi Vito of Barangay Granada, Honorable Punong Barangay Cliff Palma of Barangay Punta Taytay, Horace Yap, Honorable Punong Barangay Febili Gaspi of Barangay Handumanan, Gingging Servile Store at Gonzaga, Barangay Mansilingan, Marlene Lamata of Marley 888, Honorable Punong Barangay Yolanda Bebing Noble of Barangay Pahanukoy, Honorable Mayor Matthew and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona, Honorable Mayor Gilson Tumiliar of San Enrique, Honorable Mayor Mayet Habiliana of Baguio City, Honorable Mayor Judith Gallego of Silay City, Honorable Mayor Jerry Rojas of Murcia, KJ Fairmart, basta barato nga grocery items sa KJ Fairmart, K5 Solid Supporters, Highway Cars, Bacolod Car Seller, Base Lechon, basta manamit ng lechon baboy sa Negros, Base Lechon, Honorable Mayor Raymond Tungson of Himamaylan City, Honorable Congressman Jeffrey Ferrer of the Negros Occidental 4th District, Board Member of the 3rd District of Negros Occidental, Attorney Bambi Di Pasukat, and Honorable Vice Mayor Romayla Nicor Mangilimutan of La Castellana.
14: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow, my puso!
22: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
23: Mabibili sa mga butika.

0: That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuhusong diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na!
1: DTX 500
2: ang may powerful compound
1: ganagapanubos ang imo blood sugar.
2: DDX 500 garantisado,
1: epektibo,
2: aramis mo.
1: DDX 500.
3: Storyhan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Again, ako si Jean Paul Hindonoso, kaupod din ng diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Mm. Usually, ginahambal Dr. Ramil naton nga ang aton atay dapat i-detox. Mm. But bala sinisilingon, Doc Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
4: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500 kagwan, may TC, kag pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan.
3: Mm.
4: Yes, ang liver ang nag-detox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar.
3: Mm.
4: Pero ini ang wala nag-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka.
3: Mm.
4: Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or naghubag ang atay kung tuma na kadamo sang gitawag tambok.
3: Mm.
4: No, ang imo nga atay.
3: Mm.
4: Kag it causes cirrhosis of the liver, amo na nga dapat inom gid DTX 500 kag mighty si agud hindi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
3: Mm. Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function sing atay. Number 1, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Ini man ang nagahimo sang steroid hormones kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
4: Including na Sir GP ang gitawag cortisol hormone. Nga mo ini ang gitawag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugo nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan.
3: Mm.
4: Ini man ang anti-stress hormone. Sa atay, ginahimo ang gitawag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. Amo na nga kung may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints.
3: Mm.
4: Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na. Confused ka pa, disoriented ka, gina-anxiety attack.
1: Nagapalandunong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga ulo.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Kasi may diabetes ka na.
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
4: Mm.
3: Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon, agot mabuligan recover ang imo atay.
4: Mm.
3: Mga cruciferous vegetables,
4: mm,
3: broccoli, rabanos, mustards.
4: Broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o paghubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer. Ahos! Siyempre, natural antibiotic na. Kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric! Curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imo nga atay.
3: Ang abukado isa man sa makabulig sang dako sa pagrepair sa
4: liver abukado
3: cells.
4: Subong.
3: Tatlo ka bilog abukado sa isa ka semana ang may dako na nga improvement sa imo liver. Bangod, ang abukado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
4: Take note, ang abukado may glutathione man.
3: Ay,
4: na.
3: Wow.
4: Actually, anything nga anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal sang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance.
3: Mm.
4: Ang atay, Sir GP, ang very robust. Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organ. Bisan pa, mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Pero para hapos, kag indi ka matamu kasamaan sa gasto ang pag-inom sa DTX 500 gagmay TC, dako nga bagay, bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Baguha ang imo nga lifestyle, inom gid DTX 500 gagmay TC adlaw-adlaw.
1: Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga atay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
2: ang nagatino sang imo atay.
1: Basta tino nga atay,
2: happy kanunay,
1: DTX 500.
2: Masaligan,
1: epektibo,
2: DTX 500.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod, 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Panwa, Pagdayon sa Pag-alagad.
5: Mga ka-K5, siyam na katuig ang K5 News FM Bacolod.
6: Happy birthday!
5: Correct! Birthday sang K5 News FM Bacolod. Gani sa aton selebrasyon, nagapasalamat kita sa mga sponsors. Valiakar Transit Incorporated, Crisher Taekwondo Training Center, Honorable Congressman Albi Benitez, Negros Power, Pablo Luis Ascona, David Andrew Sanson, Honorable Mayor Daf Anthony Reliquias of Hinubaan City, Honorable Mayor Maria Gina Lizares of Sipalay City, Honorable Mayor Aniejo Nicor of La Castellana, former Congressman Caraps Paduano, Honorable Punong Barangay Nogi Vito of Barangay Granada, Honorable Punong Barangay Cliff Palma of Barangay Punta Taytay, Jorge Siap, Honorable Punong Barangay Febili Gaspi of Barangay Handumanan, Gingging Servile Store at Gonzaga, Barangay Mansilingan, Marlene Lamata of Marley 888, Honorable Punong Barangay Yolanda Bebing Noble of Barangay Pahanukoy, Honorable Mayor Matthew and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona, Honorable Mayor Gilson Tumiliar of San Enrique, Honorable Mayor Mayet Habiliana of Baguio City, Honorable Mayor Judith Gallego of Silay City, Honorable Mayor Jerry Rojas of Murcia, KJ Fairmart, basta barato nga grocery items sa KJ Fairmart, K5 Solid Supporters, Highway Cars, Bacolod Car Seller, Base Lechon, basta manamit ng lechon baboy sa Negros, Base Lechon, Honorable Mayor Raymond Tungson of Himamaylan City, Honorable Congressman Jeffrey Ferrer of the Negros Occidental 4th District, Board Member of the 3rd District of Negros Occidental, Attorney Bambi Di Pasukat, and Honorable Vice Mayor Romayla Nicor Mangilimutan of La Castellana.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Roja
7: Bacolod City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 88.7 K5 News FM, Iloilo City, 95.7 K5 News FM, San Carlos City, 89.7 K5 News FM, Sagay City, 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ra.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ka da ha? We, matsyag mo, madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrindi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
5: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
6: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Ako si Pimpinido, nag-saka akong high blood at nag-saka ang akong sugar. Pag-inom ko sa Luternamax capsule, nag-lubo ang akong dugo at ang akong sugar.
9: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
10: Makakal sa malapit na butika.
11: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
12: Ew! Yucky!
11: Mag-spore biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift!
18: OT!
19: Breadwinner!
18: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
20: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
21: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
22: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
23: Happy
0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: It's the best part of the day.

0: ang pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Mal, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
6: Kitang-kita.
7: B-Meg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
10: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
11: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

Mga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko pi-added picture. Dapat beautiful, gidgada ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Low potassium ukol hypokalemia isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate ini sang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalin Capsule nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalin Capsule.
8: Muternamax, Max Effectivo.
9: Ako galit si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sa Muterna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
10: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend.
11: Mapakal sa malapit na butika.
12: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo, bangon sang imo nga bad breath?
13: Ew! Yucky!
12: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift!
19: OT!
18: Breadwinner!
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
20: Drink responsibly.
17: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
21: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
22: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
21: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
23: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
24: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
23: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
25: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: It's the best part of the day.

0: ang araw mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Mal, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
4: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
4: Kitang-kita.
6: B-Mac Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
7: May kontrabaho formula pa.
8: Walang amoy.
4: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
6: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
9: Kinahanglan mo palasang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
10: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.
11: G-Fiber!

0: That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.
1: K5 News.
0: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulawas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ko dyan katama, tiambasan tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
0: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang I Care Drops. Ato-atlang ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
1: From humble beginnings, K5
10: K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyo nga matuod, tingog sang banwa, pagdayon sa pag-alagad.
11: Mga ka-K5, siyam na katuig ang K5 News FM Bacolod.
12: Happy birthday!
11: Work birthday sang K5 News FM Bacolod. Gani sa aton selebrasyon, nagapasalamat kita sa mga sponsors. Gina Seafood Restaurant, Chef Celes, 90s Printing, Ricardo Canoguaputan of Campestuhan Highland Resort, and K5 News FM Anniversary Partners, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, RYU Foundation Incorporated, Barangay Takuling, Bacolod City Health Office, Philippine Red Cross, Major General Michael Samson of the 3rd Infantry Division of the Philippine Army, Brigadier General Ted Dumusmo of the 303rd Infantry Brigade, 605th Ready Reserve Infantry Battalion, Paglaom Bacolod Eagles Club, Black Panther Brotherhood Riders Club Incorporated, Lucky AKK Department Store, and San Miguel Corporation.
10: Number 101.5 K5 News. This song is brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C.

0: kinaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma nagid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
4: Kabalo bala ka mo nga ang D3 Bio makabulig man sa imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tawo, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kaya wala mo ginpati na. Pero sa D3 Bio, kayang-kaya pa na amligan ang ginatawag nga antibiotic resistant, Dr. Ramil.
5: Kung grabe na nga gamit mo antibiotic, wala kaya nabudlayan ka, nag-ayo sa imbalitayan. Damo ng antibiotic, sir, boy. Balik-balik ino mo, ay kawagayo, try mo ang D3 Bio. Because D3 Bio, ato na baluan, nga taas ang iya nga gito ang MCT, and it will turn to monoglyceride, especially ang monolaurin. Di kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga, no? Mag-ayo ka sa natural nga antibiotic. That's why, gi-combine ang vitamin D3, kag ang BCO, is equals to D3 Bio. Kag inisya, mas efficient siya, nga kaya magdepensa sa imo nga gito ang probiotic. Antibiotic, sir boy. Kaya ang mga synthetic ng antibiotic, ginapatay niya ang imong good bacteria. While ang D3 Bio, which is natural antibiotic, wala ka problema.
6: Correct.
5: Hindi iya mapatay ang imong mga friendly bacteria or probiotic sa imong tinai. So that's why, kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic, pero damo man ang may ara resistance. Meaning pa, hindi na mag-ano, sabat, hindi na effective para sa ila. Now, mag-try ka nga mag-inom na D3 Bio. Kag-permi na mo ginabalik-balik, medyo dako ang D3 Bio, sir boy mo. Kag-pugaasay mo ba-ba para hindi sakit magtulon. Ang iba naman, ang ginahimon la, ginagunting la, sir boy, kag ginabutang sa tubig. No need ka inon, gini mo ang bilog na subject. Kag iba na dakuan mo, ginapuga lang sa tubig.
2: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student, mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio.
4: Ang medium chain triglycerides kag monoglycerides ang D3 Bio has been killing bacteria and viruses, wala ka lang kabalo, for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni D3 Bio, halin pa milyones na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa D3 Bio kag sa probiotics will help you your fight against bacteria. Kaya nga, halin pa sang una niya, kabalo na niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sa ginatawag nga bad bacteria. Mapatibi man ina, mapastep infection man ina, kabalo na niya ang monolaurin kag damo-damo nga species nga probiotics, how to kill the enemy. So you have a two-barrel, double-barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics. Kumbaga, natural enemy sa bacteria ang ginatawag nga monolaurin alin sa D3 Bio, kag probiotics nga ginapadamo ni D3 Bio, Dr. Ramil.
5: Amang bintaha, sir boy, kung ang imo ginagamit, mga natural antibiotic. Number one, ang natural antibiotic wala resistance. While synthetic antibiotic, pwede nga magka-develop resistance. Ang natural antibiotic, hindi niya patyon ang imong probiotics. While synthetic antibiotics,
2: D3 Bio,
5: patyon niya imong probiotics. So ang nakanami, kung gagamit ka natural nga antibiotics, wala mapatay imong probiotics, both sila dua, mabulig patay sa kagaw.
2: D3 Bio.
5: So, din ka, dito ka sa synthetic antibiotic nga anytime nga pwede ka mag-develop sa resistance, kag mapatay pag hindi mo probiotics, wala na ginya dipinsay ay. While ining D3 Bio, nga natural antibiotic, kaya niya patyon ang kagaw because of monolaurin, plus buhion pa, padamuon pa imo probiotics, kag duha na sila ang
2: D3 Bio.
5: mabulig patay sang kagaw.
4: Kita mo lang, no? Amuni kung paano mag-amlig ang D3Bio sa lawas mo. Amuna ni ang ginapamayo ni D3Bio ang bilog ng armed forces sang imo immune system. Ginabus ni D3Bio. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kagsipon, kung ikaw ga D3Bio adlaw-adlaw.
6: D3Bio!
8: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3Bio kagang bilog ng pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
6: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Pabakal sa mga butika.
6: D3Bio!
1: D3Bio!
6: Health News!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Number 1.5 K5 News. This song is brought to you by D3Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3Bio, ang D3 na may Visio. Ang Visio na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: That song was brought to you by DTX 500. Panglaban sa mga sakit-sakit ni mag DTX 500 ka.
1: K5 News.
0: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kagantin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alertogid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagbabaskog sa lawas.
0: Mighty C. Mabaka nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, saka sales rep.
7: Una,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadyan na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakan sa mga butika.
8: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Kinabati ako for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo, wala na ngayon.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Muter naman. Ramiro, ito.
11: Ang imong sugar, pila na lang subong?
10: Ito, 45 ang imong kong laboratory.
11: Ang una, pila?
10: 35 kilo. Ilawin nyo ang Buterna Capsule. Ipitibog
12: nyo. Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend.
13: Makakal sa malapit na butika.
14: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Banwa, Pagdayon sa Pag-alagad.
13: Mga ka-K5, siyam na katuig ang K5 News FM Bacolod.
17: Happy birthday!
13: Work! Birthday sa K5 News FM Bacolod. Gani sa aton selebrasyon, nagapasalamat kita sa mga sponsors. Valiakar Transit Incorporated, Crisher Taekwondo Training Center, Honorable Congressman Albie Benitez, Negros Power, Pablo Luis Ascona, David Andrew Sanson, Honorable Mayor Daf Anthony Reliquias of Hinubahan City, Honorable Mayor Maria Gina Lizares of Sipalay City, Honorable Mayor Aniejo Nicor of La Castellana, former Congressman Caraps Paduano, Honorable Punong Barangay Nogi Vito of Barangay Granada, Honorable Punong Barangay Cliff Palma of Barangay Punta Taytay, Horace Yap, Honorable Punong Barangay Febili Gaspi of Barangay Handumanan, Gingging Servile Store at Gonzaga, Barangay Mansilingan, Marlene Lamata of Marley 888, Honorable Punong Barangay Yolanda Bebing Noble of Barangay Pahanukoy, Honorable Mayor Matthew and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona, Honorable Mayor Gilson Tumiliar of San Enrique, Honorable Mayor Mayet Habiliana of Baguio City, Honorable Mayor Judith Gallego of Silay City, Honorable Mayor Jerry Rojas of Murcia, KJ Fairmart, basta barato ng grocery items sa KJ Fairmart, K5 Solid Supporters, Highway Cars, Bacolod Car Seller, Base Lechon, basta manamit ng lechon baboy sa Negros, Base Lechon, Honorable Mayor Raymond Tungson of Himamaylan City, Honorable Congressman Jeffrey Ferrer of the Negros Occidental 4th District, Board Member of the 3rd District of Negros Occidental, Attorney Bambi Di Pasukat, and Honorable Vice Mayor Romayla Nicor Mangilimutan of La Castellana.
1: This song is brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: DTH 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-DDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DDX 500 ka na!
3: DTX 500!
4: Ang may powerful compounds!
3: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
4: DDX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis
4: DDX 500!
5: Storyhan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod din ang diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Mm. Usually, ginahambal Dr. Ramil naton nga ang aton atay dapat i-detox. Mm. But bala sinisilingon, Doc Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
6: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500
5: kagwani,
6: may TC, kag-pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan.
5: Mm.
6: Yes, ang liver ang nag-detox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar.
5: Mm.
6: Pero ini ang wala nag-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions ang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka.
5: Mm.
6: Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or naghubag ang atay kung tuma na kadamo sang gitawag tambok.
5: Mm.
6: No, ang imo nga atay.
5: Mm.
6: Kag it causes cirrhosis of the liver, amo na nga dapat inom gid DTX 500 kag mitis. Agud hindi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
5: Mm. Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function si atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Ini man ang nagahimo sang steroid hormones kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
6: Including na na, Sir GP, ang gitawag cortisol hormone. Nga mo ini ang gitawag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugo nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan.
5: Mm.
6: Ini man ang anti-stress hormone. Sa atay, ginahimo ang gitawag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. Amo na nga kung may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints.
5: Mm.
6: Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na. Confused ka pa. Disoriented kag gina-anxiety attack.
3: Nagapalagdulong bala ang imo panulukan.
4: Magalingin bala ang imo nga uha.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
3: Si may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubok.
4: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.
6: Mm.
5: Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon. Agot mabuligan recover ang imo atay.
6: Mm.
5: Mga cruciferous vegetables.
6: Mm.
5: Broccoli, rabanos,
6: namin
5: mustards.
6: Na. Broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o paghubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer. Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay.
5: Ang abukado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa
6: liver
5: abukado
6: cells. Subong.
5: Tatlo ka bilog abukado sa isa ka semana ang may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang abukado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
6: Take note, ang abukado may glutathione man.
5: Ay,
6: na.
5: Wow.
6: Actually, anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal sang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty or Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance.
5: Mm.
6: Ang atay, Sir GP, ang very robust. Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organ. Bisan pa, mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Pero para hapos, kag hindi ka matamaan sa gasto, ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay, bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayos sang ginabusuhan mo nga atay. Baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag mighty C adlaw-adlaw.
3: Para sa matinlo nga dugo,
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga atay,
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant
3: nga amo naman
4: ang nagatinlo sa imo atay.
3: Basta tinlo ang atay,
4: happy kanunay,
3: DTX 500.
4: Masaligan,
3: epektibo,
4: DTX 500.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
7: Negros Power at your service. Hibalunta ang pinaka-latest update sa operation sang Negros Power. Status sang 5 years rehabilitation kag modernization program. Sabat sa mga pamangkot sang mga konsumidor. Negros Power at your service.
8: Kumusta mga sumidores? Welcome sa ating programa, ang Negros Power at your service. I am your host, Sam Martigala. And, well, syempre, importante yung atong pag-astoryahan. Naligan, nag-announce kita, no, nga wala sang utdanay kuryente from May to July. Mm-hmm. Inchakto ko. Siyempre, ibang kaka-confuse. Ano ni pala? Hindi mo utdan nga. Ano may kakadto dito sa amo? Inaangat at pag-astoryahan nga mga kasumidores. Kung ano ang mechanics, kumbaga, ang qualifications para hindi ka mautdan sa kuryente from May to July, kaga aming abusin eh. Kaupod nato ng customer service supervisor sa Negros Power, which syempre suki, hindi na siya permit sa ating nga programa. Miss Gisette, hi Miss Gisette, kumusta?
9: Good afternoon, Sir San Mark. Mayong hapon sa tanan ng mga consumers nga nagatanaw sa imong programa.
8: Yes. Ano ini ang deferment of disconnection?
9: In a simpler term, Sir San Mark, no, deferment of disconnection, hindi taanay mangutod. So, ini siya, hindi lang ginapatuman ni Negros Power, kundi isang bilog nga distribution utility sa bilog gid nga Philippines. Kay actually, it's an executive order from the ERC or the Energy Regulatory Commission. So, halin sa imo nga May 2026 nga billing cycle, hasta sa July 2026 nga billing cycle, ang customers naton pag-hold anay ang mga disconnection.
8: Okay. Nga may amusin. Nga may deferment of disconnection.
9: Ang aton nga deferment of disconnection, actually, it's an order, gidya. Coming from ERC, maybe because nga nakita Manila ang surge bala sa pagtaas ang presyo sang gasolina, sang oil price. So, knowing nga diri sa Philippines, ang aton nga mga power suppliers are mostly coal or mostly nagagamit sang amusina nga mga material. So, they opted, no? Nga mag pasar sang amusina nga ordinansa.
8: Okay, well, story hata, sin o ang sakop sini sang aton nga deferment of disconnection from May to July?
9: So basically, ang ato ning coverage, no, sang deferment of disconnection, para ni siya sa tanan nga residential, kag non-residential, nga customer ni Negros Power, no, sa aton side. So technically, nagakahulugan na siya nga all rate class, including the commercial, non-commercial, residential. So maka-avail ni sila sa kamuning deferment.
8: Pwede mo naman niya, Ms. Giselle, I'm sorry. Pwede mo naman mas maklaro, di ba? May to July. Ano ang explanation sini? Anong hindi sakop sang sini? Wala ka. Technically, balano, no? Obviously, May to July ang sakop sini. Pero mas maayo pa yan. Nga may insidiyan sa mga sumidores na ito, namin kakantupiya sa amo now. Nagamutod. Kaya bali lang wala. Hindi, makamumungutod from May to July.
9: Sige, Sir San Mark. So, ang customer, makita na nilang ilabil, no, nga gakabaton, especially sa subong, kung nag-render ng aton nga meter reader sa ilabalay, makita na nila may billing month. So, ang billing month, dira muna daw siya makita whether April siya, May siya, June siya, or July siya. So, just to clear things out, ang aton nga deferment or ang pag-untat sa disconnection, nagasugod sa May billing. So, ini nagakahulugan nga ang mga bills prior ya sang May 2026 jugid siya yagyapon for disconnection. So meaning April 2026 and below utdan gid yagyapon kung may non-payment sa side ni customer.
8: Well, syempre mas klaro na, no. So kung months before May nga mga bill naton, syempre utdan gid siya.
9: Yes,
8: kung
9: jugid
8: may bill
9: siya.
8: Katuya sang April kag sang March at hindi naman na idala yas ang deferment of disconnection. Okay, at least mas klaro. Pero ma-advise mo ba lang hindi magbayad ini ang mga consumidorista from May to July? Anong mas maayo gamiton taninga way para mas mabag-an? Anong ma-advise nato sa
9: si sabahin naman yan namon sa customer service, Sir San Mark, highly encourage gid yan namon tanan nga customer, although may deferment padaya or pag-hold sa disconnection, padayon taya nga bayaran ang aton bill. Kay kung sa simple lang gani nga mga bagay, kung ang imo nga balayran bala sa imo nga bulanan binga mga bills mo wala mo ginabaydan on time, ga-accumulate siya pag nagakos pagid siya sang dako pagid nga bayad. So mabudlayan siya maglaot sang iyang payment kung itingbon niya bayad nga isa lang ka ugada amo na pag pay niya sang bill niya. So kami ya gina-encourage ginamo ng customers ta nga although hindi sila mautdan tuod ma-pay gid sila yagyapon on time.
8: Kaya technically bayaran niya yung gihapon?
9: Yes, technically at the end of the day, pagkatapos ni ma-lift sa aton nga disconnection nga holding, mangutod gid yung gihapon sa Negros Power. A matter of time lang siya, sir.
8: Well, syempre, for example, may arabi consumidores mo nakabuli, ginisiya sa ila ang deferment of disconnection. Kaya syempre, May to July, wala gid sa abi kabayan, igamit. Yagid siya abi ang ang chance, ang opportunity nila magbayad kasi syempre may mga iba sa mga bills. Now, nagtililingob ang bill from May to July. Ano ang aton mabuli? May mabuli, tada. Ano ang ubrahon sa consumer? Kinagdako ang bill na balayaran.
9: Sige. So, sa mga customers nga may ara sang 200 kilowatt hour nga konsumo, padalom, 200 kilowatt lang, sir, ha? Hindi na siya dapat maglapaw 201 kilowatt. Basta amo lang na, dira lang arrange ang konsumo nila kada bulan, pwede sila ka-avail sang staggered payment nga ginatawag. So, ang staggered payment option, ina, part man na siya gapon sang direktiba halin sang ERC nga ma-offer kami sang staggered payment option sa aton customer. So, let's say, for example, si customer subong kay total nag-reading na kita sang may nga billing cycle, so good sang 16, no? So, nakabato na siya sang May nga bill niya, ang billing month of May niya. So, nakita niya ni customer nga ang iyang konsumo ara lang sa butang ta 190 kilowatt hour. Kag ang amount nila sa iya bill, do medyo hindi niya pa-afford sa subong. pwede siya kakadto diri sa aton opisina or sa pinakalapit nga customer care center ni Negros Power para mag-request for payment arrangement. So paano na siya? Again, Sir San Mark, just to clear out, 200 kilowatt hour and below lang ang consumption ang pwede ka-avail sa payment arrangement na ginatawag. So, sa main niya, ng billing cycle, for example, nag-apply di siya, nagpalapit di siya, nabato niya kagapo ng i-bill ng May 2026, billing month. Kadto siya sa customer care center, nag-process siya ng iyang payment arrangement. So, ang matabo sina, for example, ang iya total bill is 900 pesos. No, sa iya nga bulan sang May. Nagkanto siya, nag-process siya sang payment arrangement, bayad niya lang naanay ang 1/3 out of that total bill. So sa May niya, bayad siya anay subong 300. Process na namon nga pagka June, bayad naman siya another 300. So 600 na hasta nga matapos sa July ang total niya nga May bill. So the same goes sa mga sa sunod naman nga mga billing cycle niya. As long as hindi na siya maglapaw 200 kilowatt hour.
8: So dapat hindi maglapaw.
9: Yes, may limit kita.
8: Exactly. Now, lastly, Mr. Seto, anong mahambal natin sa mga consumers natin subong no, about this deferment of disconnection? Mm-hmm. How can they use this wisely nga makabulig kag hindi pa magpabugat sa dasong sa ito? Go ahead.
9: So, remind lang namon liwat sa consumers natin nga, although nga may ara kita sa ginatawag na deferment of disconnection, ang surcharge naton wala na nag-untat, no? So kung hindi kita kabayad on time sa aton nga mga billing sugod sang May 2026 onward,

0: Calculated daman kung makakaya ang aton nga konsumo nga ginagamit sa isa ka adlaw bi or sa ina nga bulan, dapat wise lang kita sa paggamit man sa aton nga konsumo sa kuryente para hindi man kita at the end of the day madakuan sa aton nga bill.
1: Right.
0: So amulan na siya nga mo, yung gina-remind gid sa ila every time.
1: Thank you so much, Ms. Gisette, sa pag-explain sang klaro kay ini madamo nga mga konsumidores ang gabantay kung ano ni bala, paano ni ang affirmative disconnection, at least clear na no sa ato mga consumers. Sa ato mga konsumidores naman, well, chance ata ni opportunity ta ni somehow no makabulig-bulig sa aton from May to July naton ng mga bill. But let's make this opportunity as well. Somehow mag-aan man sa aton na pagpangabuhi. And also, if you wanna pay your bill, may pagiging mas mag-aan, pagiging inaubra sa Nevis Power, you don't need to go to the office para magbayad sa inyong bill. Kung may kwarta, syempre, gamitan nga itong third-party collecting agents, no? May bank and non-bank partners kita. Nga pwede nyo na mabayaran. No, kung gusto nyo, pwede amat-amat, manguro ako, may bill naman ko, bayaran ko ni Anay, tagua ang resibo, no? Para hindi bugat mga kasabitari. Sa liwan, isa na naman kang very fruitful topic, no? And for me, this is a good news man sa ating mga konsumidores ang ating affirmative disconnection. Thank you so much sa pagpamatik at paglantaw sa ating programa, ang Negros Power at your service.
2: Inyo nabatian ang Negros Power at your service program. Tubtub sa masunod namon nga pagpalayag. Madamo nga salamat sa inyo suporta kag kooperasyon sa Negros Power. Service beyond power.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kag gantinlo man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Kina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagbabaskog sa lawas.
5: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
5: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So, una,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadyan na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
11: Masakit ang tiyan, masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica

0: Light Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
5: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: K-5 News.
1: D3, Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapangluya imulawas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, kidya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa ako tutum na alamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Layan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Babakan sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift,
15: OT,
16: Breadwinner.
15: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
0: Drink responsibly.
15: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
8: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
17: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
18: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
19: Happy!
20: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Mal, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
6: Kitang-kita.
7: B-Meg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
10: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
11: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na!

Mobanga Iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: Low potassium, ukon hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy's Qualin Capsule.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: 3, Bio. Galigaw ka ba na sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga butika.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Core Biotics. Kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Core Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Core Biotics. Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
1: Ew! Yucky!
0: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
2: Kadaragsa nga punggot.
3: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang lapanit.
3: DTX Beauty Soap.
2: Dala o magputi.
3: DTX Beauty Soap.
2: Puro katol-katol.
3: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Duha ka klase ang asma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilana, nagalain-lain nga krema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
5: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalin Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asma. Kay kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squalin Capsule, asa subong nagaantos ako sang ako na balatian.
4: Dr. Pinoy Squalin Capsule. Protection sa mga balatian.
6: Luter naman. Siya ni Balis to nina. Ako may kinabatsyag sa akong nga TL. Tuhod. Ikaw baginis ako nabuto nung ako na arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Luter na Max Capsule. Nagnami ang ako pamatsyag. Nagpupo sa ako arthritis.
7: Luter na Max.
8: Luter na Max Capsule and Luter na Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Riggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Panwa, Pagdayon sa Pag-alagad.
12: Mga ka-K5, siyam na katuig ang K5 News FM Bacolod.
13: Happy birthday!
12: Work birthday sang K5 News FM Bacolod. Gani sa aton selebrasyon, nagapasalamat kita sa mga sponsors. Gina Seafood Restaurant, Chef Celes, 90s Printing, Ricardo Canoguaputan of Campus Tuhan Highland Resort, and K5 News FM Anniversary Partners, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, RYU Foundation Incorporated, Barangay Takuling, Bacolod City Health Office, Philippine Red Cross, Major General Michael Samson of the 3rd Infantry Division of the Philippine Army, Brigadier General Ted Musmo
7: Smog of the 303rd Infantry Brigade, 605th Ready Reserve Infantry Battalion, Paglaom Bacolod Eagles Club, Black Panther Brotherhood Riders Club Incorporated, Lucky AKK Department Store, and San Miguel Corporation.
14: K5 News FM.
15: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
16: Mabibili sa mga butika.

kinaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: 5 News. D3, Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit kaya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang bilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops. Ang I Care Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Para mismo! DDX 500!
11: Istoryahan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Again, ako si Jean Paul Hindonoso, kaupod din sa nakadiskasyon, si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Usually, ginahambal, Dr. Ramil, naton nga ang aton atay, dapat dapat i-detox. But bala sinisilingon, Doc Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
7: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500 kagkuhan. May TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nag-detox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon. Ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless, Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Nag-inflame or naghubag ang atay kung tuma nakadamo sang gitawag tambok. No, ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, amo na nga dapat inom gid DTX 500 kag mighty si agud hindi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
11: Quick review lang ta ha, sa pinakaimportante nga function sing atay. Number 1, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Ini man ang nagahimo sang steroid hormones kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
7: Including na Sir GP ang gitawag cortisol hormone nga amo ini ang gitawag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugo nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Ini man ang anti-stress hormone sa atay ginahimo ang gitawag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. Amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangud kulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina-anxiety attack.
12: Nagapalandunong pala ang imo panulukan.
13: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
12: Masami nagkapangihi.
13: Masami ginauha.
12: Masi may diabetes ka na.
13: DTX 500 na.
12: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compound.
12: Nga nagapanubo.
13: Sang imo blood sugar.
12: DTX 500.
13: Garantisado.
12: DTX 500.
11: Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon, agot mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables. Broccoli, rabanos, mustards.
7: Broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphin. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o paghubag. Kun lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer. Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imo nga atay.
11: Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver
7: avocado
11: cells.
7: Subong.
11: Tatlo ka bilog avocado sa isa semana ang may dako na nga improvement sa imo liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
7: Take note, ang avocado may glutathione man.
11: Ay,
7: na.
11: Wow.
7: Actually, anything nga anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal sang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, importante ang pag-inom DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organ. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay, bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Baguha ang imo nga lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw.
12: Para sa matilo nga dugo,
13: DTX 500.
12: Para sa healthy nga atay,
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500
13: ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
13: ang nagatilo sang imo atay.
12: Basta tilo ang atay,
13: happy kanunay,
12: DTX 500.
13: Masaligan,
12: epic,
13: DTX 500.
14: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
15: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban City 107.1 K5 News FM Olongapo City 94.5 K5 News FM Calipo 95.7 K5 News FM San Jose Antique 100.9 K5 News FM Rojas City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
17: Mabibili sa mga butika.

0: News.
1: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang aton lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may visit. Ang VCO, yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabakas mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommendar sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
8: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
9: Ang Fortified nga Probiotics Clinica Sporbiotics.
10: Sporbiotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Sporbiotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Sporbiotics.
11: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Nagaburon nga mga mata? Nagamuta? Nagapula kaga? Nagakatol? Mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go! Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go! Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go! Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go!
15: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift!
17: OT!
18: Breadwinner!
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
19: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
20: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly.
21: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
22: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
23: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
22: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: It's the best part of the day.

0: Sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Mal, kita mo bang nakikita ko?
3: Oo nga, kitang-kita.
4: Ganado kaya malusog.
5: Kitang-kita.
4: Timbang ay mabigat.
5: Kitang-kita.
6: B-Meg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
7: May kontrabaho formula pa.
8: Walang amoy.
5: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
6: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
9: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
10: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na.
11: Cheers!

0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpa Globe G-Fiber Prepaid na. Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sangka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyo kalikot sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: K5 News FM.
3: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
4: Mabibili sa mga butika.

0: 5 News. D3, Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Gabriel. Nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. D3, you may VCO, VCO, you may D3.

0: TTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sang akon utol na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
0: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadudlan sang balatian.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
0: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
6: Gadaragsa nga punggot! DTX Beauty Soap! Magaspang nga panit! DTX Beauty Soap! Gala o magputi! DTX Beauty Soap! Puro katol-katol! DTX Beauty Soap!
0: DTX Beauty Soap! All natural! Antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Naa importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
8: Ako isa man nga nag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule kay 3 years ago, na problema ko akong cholesterol nga taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nakita ko nga nagnubo nga akong cholesterol levels manitan.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: K5 News FM.
12: This song is brought to you by
0: D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: News.
1: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdiulat? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C!
2: Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ko dyan katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to tumla. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga ako nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
10: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmiga katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift,
16: OT,
17: Breadwinner.
16: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
0: Drink responsibly.
16: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
9: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: Happy!
21: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
6: Kitang-kita.
7: B-Meg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
10: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na!
11: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na!

0: News.
1: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kagandin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulaw, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alito gid ko, sabi ni Kuturas. Gatik gid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit mula sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sang ulihin, nabatiagan ko na lang. Natugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ako ni Conceita ko ay high blood ako, may blood sugar. Tutog dyan pag-inom ko sa Buternamax na ayo ang akong kamatyag.
10: Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend.
11: Makakal sa malapit na butika.
12: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift,
17: OT,
18: Breadwinner.
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
19: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog.
0: kitang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
5: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
0: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
11: Happy!
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Mal, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
6: Kitang-kita.
7: B-Meg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
10: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
11: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na!

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Borz, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mangabot ka.
2: Kabalo bala ka mo nga ang D3 Bio makabulig man si imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tawo, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kiwala mo ginpati na. Pero sa D3 Bio, kanyang-kaya pa na amligan ang ginatawag nga antibiotic resistant, Dr. Ramil.
3: Kung grabe na nga gamit mo antibiotic, wala kaya nabudlayan ka, nag-ayo sa imbalitayan. Damo ng antibiotic, sir boy. Mm-hmm. Balik-balik inom mo, ikaw gayo. Hmm. Try mo ang D3 Bio. Because D3 Bio, ato na baluan nga, taas ang iyang gituag MCT, and it will turn to monoglyceride, especially ang monolaurin. Di kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga, no? Mag-ayo ka sa natural nga antibiotic. Mm-hmm. That's why, gi-combine ang vitamin D3, kag ang BCO is equals to D3 Bio. Mm-hmm. Kag inisya, mas efficient siya, nga kaya magdipinsa sa imo nga gituag probiotic sir boy. Mm-hmm. Kaya ang mga synthetic ng antibiotic, ginapatay niya ang imong good bacteria. While ang D3 Bio, which is natural antibiotic, wala ka problema. Correct. Hindi iya mapatay ang imong mga friendly bacteria or probiotic sa imong tinai. Mm-hmm. So that's why, kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic, pero damo man ang may ara resistance. Meaning pa, hindi na mag-ano, sabat, hindi na effective para sa ila. Now, mag-try ka nga mag-inom na D3 Bio. Mm-hmm. Kag-permi na mo ginabalik-balik, medyo dako ang D3 Bio, sir boy mo. Mm-hmm. Kag-pugaasay mo ba-ba para hindi sakit magtulon. Mm-hmm. Ang iba naman, ang ginahimon la, ginagunting la, sir boy, kay ginabutang sa tubig. No need kaya inon ginimo ang bilog na soft drink. Ang iba na dakuan mo, ginapuga lang sa tubig.
0: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student, mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
2: Ang medium chain triglycerides kag monoglycerides ang D3 Bio has been killing bacteria and viruses way ka lang kabalo for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni D3 Bio, halin pa milyones na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa D3 Bio kag sa probiotics will help you your fight against bacteria. Kaya nga, halin pa sang una niya, kabalo na niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sa ginatawag nga bad bacteria. Mapatibi man ina, mapastep infection man ina, kabalo na niya ang monolaurin kag damo-damo nga species nga probiotics how to kill the enemy. So you have a 2-barrel double barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics. Kumbaga natural enemy sa bacteria ang ginatawag nga monolaurin alin sa D3 Bio kag probiotics nga ginapadamo ni D3 Bio, Dr. Ramil.
3: Amang bintaha, sir boy, kung ang imo ginagamit mga natural antibiotic, number 1, ang natural antibiotic antibiotic, wala resistance. While synthetic antibiotic, pwede nga magka-develop resistance. Ang natural antibiotic, hindi niya patyon ang imo nga probiotics. While synthetic antibiotics,
0: D3 Bio,
3: patyon niya imo probiotics. So ang nakanami, kung gagamit ka natural nga antibiotics, wala mapatay imo nga probiotics, both sila dua mabulig patay sa kagaw.
0: D3 Bio.
3: So, din ka, dito ka sa synthetic antibiotic nga anytime nga pwede ka mag-develop sa resistance, kag mapatay pag hindi mo probiotics, wala na gid niya dipinsay ay. While ining D3 Bio, nga natural antibiotic, kaya niya patyon ang kagaw because of monolaurin, plus buhion pa, padamuon pa imo probiotics, kag duha na sila ang
0: D3 Bio.
3: Mabulig patay sa kagaw.
2: Kita mo lang, no? Amuni kung paano mag-amlig ang D3 Bio sa lawas mo. Amuna ni ang ginapamayo ni D3 Bio ang bilog ng armed forces sang imo immune system. Ginaboost ni D3 Bio. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kagsipon, kung ikaw ga D3 Bio adlaw-adlaw.
0: D3 Bio!
5: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio! Ang D3, nga may VCO. Ang VCO, nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Number 1.5 K5 News. This song is brought to you by Mighty C, the alkaline vitamin C.

0: K5 News.
1: D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit ka dyan katama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
1: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga akong nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulang itong ininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo, wala na dayon.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Ako, may content ako ay bahay blood ako, may blood sugar. Tutog dyan pag-inom ko sa Luternamax na ayaw ang akong pamatyag.
11: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend.
12: Mabakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, gagitungod, obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Mag Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airway, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Banwa Pagdayon sa Pag-alagad.
0: Mga ka-K5, siyam na katuig ang K5 News FM Bacolod.
12: Happy birthday!
0: Work! Birthday sang K5 News FM Bacolod. Gani sa aton selebrasyon, nagapasalamat kita sa mga sponsors. Valiakar Transit Incorporated, Crisar Taekwondo Training Center, Honorable Congressman Albi Benitez, Negros Power, Pablo Luis Ascona, David Andrew Sanson, Honorable Mayor Daf Anthony Reliquias of Hinubaan City, Honorable Mayor Maria Gina Lizares of Sipalay City, Honorable Mayor Aniejo Nicor of La Castellana, former Congressman Caraps Paduano, Honorable Punong Barangay Nogi Vito of Barangay Granada, Honorable Punong Barangay Cliff Palma of Barangay Punta Taytay, Jorge Siap, Honorable Punong Barangay Febili Gaspi of Barangay Handumanan, Gingging Servilio Store at Gonzaga, Barangay Mansilingan, Marlene Lamata of Marley 888, Honorable Punong Barangay Yolanda Bebing Noble of Barangay Pahanukoy, Honorable Mayor Matthew and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona, Honorable Mayor Gilson Tumiliano of San Enrique, Honorable Mayor Mayet Habiliana of Baguio City, Honorable Mayor Judith Gallego of Silay City, Honorable Mayor Jerry Rojas of Murcia, KJ Fairmart, basta barato nga grocery items sa KJ Fairmart, K5 Solid Supporters, Highway Cars, Bacolod Car Seller, Base Lechon, basta manamit nga lechon baboy sa Negros, Base Lechon, Honorable Mayor Raymond Tungson of Himamaylan City, Honorable Congressman Jeffrey Ferrer of the Negros Occidental 4th District, Board Member of the 3rd District of Negros Occidental, Attorney Bambi Di Pasukat, and Honorable Vice Mayor Romayla Nicor Mangilimutan of La Castellana.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
16: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
17: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, ara gyapon ang pain.
18: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
19: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
17: Hindi lang carots.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
17: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
16: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
20: impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na!
21: Sa lingaw na mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
22: Basta.
21: Ano na yung engineer man?
20: Maedukar ka pa.
21: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas.
23: Mga suki na itong atagpalabati, pahuwayi ang inyo atay. Mag-DTX 500. Time to detox. Basta gani nag-bisyo ka, nag-sinful eating ka, nag-inom ka todo, nag-garilyo ka, nag-pulaw ka, dangerous mix na sa imong health. Mag-DTX 500 kag Mighty C. Nami ni siya pang tinlo sa lawas nyo. Pang tinlo sa dugo nyo, pang amlig sa atay nyo, kag pang pahubin sa tsura nyo. Mag-DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga blood clots? Ano ang mga risk factors nga magka-blood clots ka? Kaupod na siya naka-discussion si Dr. Ramil Oy, amon CEO, with Dr. Samin Pedrosa and Sir Boy Zulweta. Dr. Ramil.
24: Sa tanan naton ng mga suki ng tagpalamati, welcome na sa palatuntunan, mga informasyon sa ikaayong lawas.
23: Istoryahan ta ang pila ka mga contributing factors sa pagtuhaw sang delikado nga blood clots. O kun ining nagbilog na dugo nga nagporma sa sulod sang imong ugat, kag may potential nga magbara sa imong utok, kag magagmay nga mga ugat sang imong lungs, kag heart.
24: Tuloy Sir JP, kadamo sa mga risk factor sa pagporma sang blood clots, ini amo ang mga chronic health condition kaangay sang diabetes. Take note ha, may mga diabetes da kag arterial fibrillation o regular nga mga heartbeat. Subong man Sir JP ang pag-inom sang iban nga mabulong kalakip na da ang mag birth control pills, lifestyle factors kag pagpanigarilyo kag sobrang katambukon o overweight. Kag syempre kun wala kaya gainom sang DTX 500 kag Mighty C, nga simple lang ba ang sabat Sir JP? Ang diabetes kag obesity ang masarangan nga tapnaon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Bisan pa ang mga palaw sigarilyo sa kadamo ng mga harmful chemicals ang makuha sa kada stick sang sigarilyo. Pero kung nag-DTX 500 ka, nag-Mighty C ka, at least maamligan ang imo selula batok sa gituag toxicity kag oxidative stress.
23: Isa man sa mga factors, Dr. Ramil, amo ang atherosclerosis sa tiun nga makakas ang plaque or fatty deposits. Nga nagtapik sa walls sa imo coronary arteries. Gatuga ini sang mataas nga cholesterol. Ini ang magaresulta sa blood clot kag magaupod sa dugo kag posible nga mabara sa mga magagmay nga alagyan sang dugo sa utok o sa kurason.
24: Dira makabulig sang dako Sir JP ang aton power duo. Ang DTX 500 kag Mighty C or pure C bangod, ginatapna sini ang pagporma sa mga plaque or fatty deposit sa lining sang arteries. Ang oxidation of LDL ang rason kun nga nagaporma ang ito ang mga plaques. Wala sang oxidation nga matabo. Kun palainom ka DTX 500, kun palainom ka Mighty C or Pure C, kun palakaon ka gulay kag prutas adlaw-adlaw, kag siyempre, labi na kung adlaw-adlaw ka nagainom, kag hindi lang kung saan o lang gusto mo. Ang iba-iba mo, may damo ka na plaque, amo pa pag-inom. Dapat ya, before pa nga nagka-plaque ka, inom ka na daan.
23: Ang iba, inom subong, dasun hindi naman.
24: Namuna. Ang diabetes or GP ang nag-apekto sa dugo, gani prone ini sa clotting. Suno sa American Heart Association, 80% sa may mga diabetes ang may mataas nga risgo nga mapatay bangod sa clot-related condition. Kangay sang stroke, kag heart attack. Kung ikaw nga diabetesun, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, hindi ka gidya pag diabetesun. No? Hindi magtaas yung mga blood sugar. Ginapanubo sang DTX 500 ang imo blood sugar level. Ang DTX 500 ang may charantin nga nagamimik sang function sa insulin. Ang pagpungko sang malawig Sir JP makakos man sang gituag blood pooling sa tiil. Ini ang pwede nga magresulta sa DVT o deep vein thrombosis. Kung di malason kasi ni ang blood clots ang posible nga mag-travel kag magbara sa imo nga baga kag ina ang ginatawag nga pulmonary embolism. Kung lawig nga pungko sa office ang imo trabaho galia ang pagtindog lakat-lakat every 30 minutes. Agod nga maka-circulate ang imo dugo sang maayo kag maka-relax ang imo kaugatan sa tiil. Pinakadami gid inom gid DTX 500 kag Mighty C kay dako gid ang mabulig sini sa imo nga sedentary lifestyle.
23: Ang pagpanigarilyo dok isa man ka sa mga posible nga maguba gali sa lining sang kaugatan ko sing blood clots.
24: Amo na gani permita di ginahambal may ibakal kag ani sigarilyo nga makapatay sa imo kag makahalit sa tupad mo. Why not nga hindi ka magbakal DTX 500 kag Mighty C? Wala ya budget. Mas nami pa, damo pa budget sa sigarilyo. Dari kaya sa DTX 500, kapalawig ka buhay mo, why kaya ka budget? Amo na nga hindi na maghulat pa nga madamage ang imo kaugatan. Hindi na maghulat nga magka blood clots ka kay dako ina nga problema kag posible nga ikamatay mo. Mag DTX 500, mag MyTC, mag Pure Sin samtang timprano pa kag kaya pa nga matap na ang mga fatty deposits sa imo nga mga kaugatan. Samtang wala ka pa diabetes kag samtang healthy ka pa, tipermi na mo balik-balik nga inom gid DTX 500, inom MyTC or Pure Sin para masalbar ang imo kabuhi kag maglawig ang imo kabuhi.
2: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura, mag DTX 500 na. Masamihin ni kapalatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka, mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. DTX 500.
3: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500.
4: Informasyon sa ikaayong gawas.
23: Para sa dugang pa nga mga health benefits, nga ton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MyTC, abi mo amo lang to. Ari pa, ang flavonoids, ang isa sa mga super antioxidant nga ara sa disugard sugarcane extract, nga isa sa mga main ingredients sang DTX 500. Flavonoids ang tawag sa grupo sa mga plant metabolites nga nagahatag sang health benefits paagi sa cell signaling pathways kag antioxidant effect. Ang flavonoids amo ang polyphenolic molecule nga mayara sang 15 ka mga carbon atoms kag ini ang water soluble. Gani perfect ini sa ipares sa MyTC nga isa man ka water soluble. That's why power duo sila. Bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500 kag alkaline nga vitamin C sang MyTC, indi ka gidya ma stroke, indi ka magkabalatian sa korason, indi ka dali magtigulang, indi ka magka fatty liver, indi ka magka diabetes, healthy ang heart mo, ang kidney mo, ang lungs mo, ang pancreas mo, ang atay mo. So kung gusto mo healthy nga lawas kag lawig nga kabuhi, simple lang mag DTX 500 or MyTC kag Pure C kada adlaw.
24: Ti kung palainom ka DTX 500 kag MyTC, layo sa imo ang dysmenorrhea. Actually duha ang dysmenorrhea, primary dysmenorrhea kag secondary dysmenorrhea. Mostly ang primary dysmenorrhea mo ang pagsakit sang puson before or during menstruation. Apan kon ang sakit nagtuo later in life, nablang tag 30 na imo edad sir GP or 28 late 20s or 30 na, even 40s ga sakit pagyapon puson, ang tawag sina is secondary dysmenorrhea, meaning may underlying causes o kon iban pa nga problema sa imo nga pelvic organs. Amo ni bi ang pag ang nagakatabo kung wala kaya gainom DTX 500 kag MyTC. Kay kulang ka sa antioxidants, kay permi mo ginakaon na chocolate, kape, inom kape, mga gatas, mga karne, ti kulang ka antioxidants, wala ka gainom DTX 500 kag MyTC. Nagatuhaw ang gitawag oxidative stress sa uterine cells bag-o pa man mag-abot ang menstruation. Ini ang naga-release ang gitawag prostaglandin hormone nga naga-trigger sang painful contraction sang uterus kag naga-cause man sang gitawag inflammation. Ang pag-inom sang DTX 500 kag MyTC at Dadlo Sir GP, maka-correct sa mga abnormalities kaangay sang gitawag painful menstruation sa mga babay. Madamo nga mga research nga nagpamutuod nga ang oxidative stress ang isa sa mga nagatugas ang problema sa reproductive organs sa mga babay, kaangay sa mga premenstrual syndrome o kon PMS, kung may ara ka endometriosis, pwede na kasikit-sakit sa GP, fibroids, no, mga mayuma, pelvic inflammatory disease, adenomyosis, kag cervical stenosis, hindi na mag-anto sa sakit sang puson. Subong palang bulnga na inumina sang taas-taas nga antioxidants. Permi na mo ginabalik-balik. Inom DTX 500 kag MyTC or Pure C kada adlaw.
5: Kag madamo nga mga tao sir GP ang wala na kibalo nga sila ang may high blood pressure. Sunod sa mga pagtuon gani, isa sa tatlo ka
24: antioxidant,
5: no? May ara sang high blood pressure nga wala.
24: Wala kabalo.
5: Mataas na gali ang presyon sa ilayang dugo, no? Amo na nga bisan wala pa sang may ginabatyag, regular gid nga magkadto sa sentro kag magpa-check up sang inyo blood pressure, no, sa clinic libreng check up da kadto lang, no. So mag DTX sa 500 kag MyTC, no, ini ang may mataas nga antioxidant, no, nga nagapugong sa pagporma sang fatty deposit sa sulod sang inyo nga mga kaugatan, no. Mag-inom sang DTX sa 500 kag MyTC kada aga, kada gabi, agud ang stroke, sakit sa korason kag sakit sa atay ang malikawan.
22: Do you know that Filipinos have the highest tendency to have high blood pressure compared to other racial or ethnic minority population? Siguro because of sa diet na, no?
24: Palataon, parat.
22: Palataon, tamis, asin.
24: Oh, parat.
22: parat, mm-hmm. no? Palaugtas, mm-hmm. nakaon-kanon. Palaugtas ang stress, no? Mm-hmm. Ha, kapel, may lang may problema. Amuni, tanan-tanan, contributing factors ni. Pero sa bilog ng kalibutan, I think it's the African-Americans gidang pinaka-highest, no? Nearly half of them has hypertension, gid. Because wala sila antioxidant, wala sila DTX 500.
24: Gaka-high blood, sir, boy, tungod kay Pigado. Wala man kay wala ka man iban sudan gakaw ka kanon sudan ka tuyo patis
23: patis
24: mantika
23: mantika
24: high blood is
22: sabi mo kiway ka kakaon baboy libre ka na sa high blood gali ang ginakaon mo nga asin
24: uga
22: precursor man uga ginamos no ini kung damo ka asin sa lawas what sodium does in your body is it reabsorbs water and if you have more water in your blood volume increases gadamo ang dugo mo magtaas ang blood volume mo hypertension of course gatagagagwa man gapon so kalanlan po tiktahan tang aton ugat ha kalanlan maka DTX 500 ka adlaw-adlaw palayo ka sa high blood lalo na kung bisyuhan ka dapat kabalo ka magbawi mag DTX 500 kag mag Mighty C adlaw-adlaw para layo sa high blood
6: DTX 500 di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level mag DTX 500 na may ampalaya extra nga bugana sa charantee nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level likawan ang komplikasyon dala sa diabetes Mag-DTX 500 na! DTX 500!
7: Yan na mag-asok.
8: Ang imong sugar sa una, pila man?
7: 300.
8: Kanos ama ka nag-start o DTX 500?
7: Bagduha pa kasi mana.
8: Yung sa man yung pag-inom?
7: Muntag o happy eh.
8: Kapila naman yung sugar ni mo ron?
7: 126 na lang.
6: DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
6: Mighty C, mapalit sa mga butika.
10: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street,
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue,
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezon Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC,
6: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
6: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
25: Informasyon sa ikaayong lawas.
8: Nami ako to sa ngambal ni Sir Boy, dapat kabalo ka magbawi. Mm-hmm. Bawian na ng mga inadlaw nga baho kay ilok, mm-hmm. baho nga lawas, Sir Boy. Paano bawion?
24: Maligo, maligo adlaw-adlaw.
8: Maligo adlaw-adlaw.
24: Kung kaya ganit, two times a day, pwede gid. No?
8: Maligo
24: adlaw-adlaw. Maligo adlaw-adlaw. Gamit ang DTX 500 Beauty Soap.
8: Oy, Beauty Soap. Diyos ko, kampiyon.
24: DTX Because Beauty DTX 500 Beauty Soap, damo katama ingredients, sir. Wigin pa damo na ito. No? Wala namin ito kabaligya sa, no, sa isa ka, no, sa isa kabon. Ma-DTX Beauty Soap namin. Kay, siyempre lang gid yung upgraded na yan.
8: Oh. May guava extract, may papin, may disugard sugar. Ano pa pang iyon? May puno ampalaya extract. Ini tanan-tanan nga mga natural nga ingrediente amuni ang gapanami gapa healthy sa imo skin kung healthy ang imo skin layo ka sa masakit because remember your skin is your body armor hindi makasulod mga insekto hindi makasulod mga infection intact kag healthy ang imo skin mag DTX Beauty Soap ka na beauty ka na na detox ka pa
24: wow kag syempre hindi paglipatan hindi gidya magwas balay kung dili maka nos-nos, nos-nos ganyan.
8: Maka-swipe-swipe.
24: Maka-swipe. Hindi, maka-swipe sang. Siyempre, Clinica Diofresh. Ang Clinica Diofresh, manami nga pang swipe sa imong ilok para magputi, kag malayo sa baho. Hindi ka mahuya, Sir Boy. Kag hindi mahuyaan man ang upod mo.
8: Ang una importante na.
5: Kina lang puti, gid.
8: Puti, gigi kung ito, hindi mo na makakas ang imo maskara.
23: Ito.
8: Kalanlan na ka. Clinica Diofresh with BCO gives you 48 hours of underarm freshness. Kung ang imo deodorant, Clinica Dio Fresh. Pero kung aga namikidya nga mga pika. Pero ang kape, kung sobra lain, ani ini
24: dapat nga kape, healthy coffee.
8: Healthy coffee dapat. Hmm. Dapat DTX Coffee Mix. Ang kape, nga habang gapataas ang imo metabolismo, may gahugas, may gatinlo sang imo selula. Hmm. That's why,
24: may antioxidant
8: ka pa. May antioxidant. Puno sang antioxidant, ga-detox ang imo selula. Kung ang imo kape, DTX Coffee Mix, Dok Camille.
24: DTX Coffee Mix, the best na ang mga kape nga inyong gamiton because healthy ang ingredients niya. Imagine lang, may ampalaya, may disugard, sugar cane, kag iban pa, chia seeds, may arada. Pero kung gusto ka mga pisang namin nga kape, premium nga kape, DTX Premium. Namin ni sa may mga degenerative stage, grabe nga diabetes, tungod kay ang iyang sugar is stevia. Aside sina, damo siya nga mga ingredients, sir boy, nga nami katama, nga may ara siya anti-carcinogenic substances like Ganoderma mushroom. So, siyempre, DTX Premium, the best na siya. Especially kung ikaw nagainom sang Ditribayo, takaan ka kay di ka gusto sang soft gel sang Ditribayo, pugaa with DTX Premium, may ara ka na bulletproof coffee. Champion. Kag, siyempre, nami ang style, sir boy.
8: Correct, no? May nagpamangkot. Ang Ganoderma ni, amo ni ang ara sa inyo, DTX Premium Coffee? Yes.
23: Yes.
8: Ang ambalya, ay, tag-shin ang sachet, no? Hindi, ang amo niya, tag-17 lang niya, 18 lang ang sachet, no? Mag-DTX Premium Coffee ka, enjoy the benefits of ergotinin, of DSE, and of course, kung pugaan mo pag-its ang duwa ka, D3Bio, protektado ka na sa virus, bacteria, and fungi, protektado ka pa sa free radicals, kag-oxidative stress, nga gapatigulang, kagagubas ang imosilula. Mag-DTX Premium Bulletproof Coffee ka na. Pero kung gusto kaya mamagnami ang imo blood flow, kag magnami man ang blood flow sa partner mo, mag-extend ka na. Sa Sir GP, ang official food supplement ni Engineer Albao. Oh. Ha? Kimahilig si Sir Engineer Albao maglibot. Maglibot kag magservisyo. Kikalanlan buhay ang dugo. Kalanlan naka-extend. Food supplement, may klava, may klavowaska.
24: Ang ginasunod ko kay Engineer Albao, ang kanang gapamasad once a week or twice a week. DTX liniment ang pwede nyo nga gamiton.
8: Gahubin ka kung masayon ka, kag naka-extend ka. No? Amunin ka patang kombinasyon. No?
23: Bantayan ang pag-abot sa inyong mga lugar. Sining DTX soap, beauty soap.
24: DTX liniment.
8: Liniment.
24: Wala na may gabaligya sa isang isa ka, ano namon, ka balanyos, kay ginakopya.
5: Wow. Ginapiki to sa
24: ginapiki. May gagawa nga Jill. May gagawa nga liniment. Inaano na lang man. Basi dugay-dugay may magawa man nga DTX herbal oil.
23: Hindi ko mong pati magambal sila nga produkto ni Dr. Ramil Oy ha. DTX na gid lang.
24: Oh, DTX na ta subong.
23: DTX na tayo subong.
8: So sa mga suki namon sa abon kag sa oil, ang abon namon subong DTX Beauty Soap na. DTX 500 Beauty Soap, ang amon liniment, DTX liniment na. Ha? So, amon man na sa Japon, ginpakampyon pagid. So, amon na lang inyong pagbaklon, Sir JP.
23: Alright.
0: D3Bio. Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3Bio kagang bilogo nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
11: D3Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
12: Pumakal sa mga butika.
11: D3Bio.
23: Paano makabulig si D3Bio sa athlete's foot? Sa talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
8: Thank you, Sir JP. So, subong adlaw ton anta, paano bala si Klinika D3Bio makabulig si imo kontra alipunga?
24: Kung may hyperhidrosis ka, nablang gabasa imo TL Sir Boy, gakuan man mo, gabalhas man tiil laton mo, dako chance ni mo nga magkakuan ka, magkalipunga ka, or magbaho imo tiil. Ang isa sa mga kabangdanan sang baho tiil, ti allergy. Kung may ara ka bacterial infection sa tiil, may ara ka ining gituwag occasionally psoriasis. Ti ang medium chain fatty acid nga makita mo sa D3Bio, or ining extra virgin coconut oil nga ara sa D3Bio, ti natural fungicide sa Sir Boy.
8: Anti-fungi.
24: Pero ang suggest na ito, labhi man inyo kung ano inyo sa patos. Sa ano pang inom mo da, pahid mo da sa ano, sa D3Bio sa imutil, inom D3Bio, ti way laba-laba imo, ano, imo sa patos.
8: Midjas mo? Midjas.
24: Painitan mo, labahan mo, kag painitan, makabulig na siya. Ti ang klinika D3Bio, Sir Boy, ginagamit na ito na topically. Both ha, inomon mo, kag pwede mo ipahid. Kung may ara ka na athlete's foot, no? Or ginatawag na alupunga. Ining athlete's foot, Sir Boy, siyempre kabalo naman ta, fungal, no? Daw ala ringworm, no? Infection is siya caused by fungi. So, gakatabo lang ni sa mga mga wala laba nga sapatos nga nabasa. Ang lain kung may diabetes kaya eh. Lala agad yan.
12: Lala,
24: weak imo immune system. Pero kung nakaditribayo ka, mabakod immune system. Dali maumpawan imo athletes food. So sa mga ginikanan da, may mga kabataan, adlaw-adlaw pa inumang kabataan sang ditribayo para layo sa athletes food. Mas nami pagid kong pahidan ang ilang matiil sang ditribayo. Ibutang laas topical ointment, Sir Boy, ang aton nga ditribayo.
5: Yes, so luwas nga ginabulad naton ang aton sapatos sa init, Sir Boy, bago tapos naton soksok, no? Kadadlaw ilis kit sang midjas, no? So correct. Ano bala ang ara sa ditribayo, no, nga makabulong sang alipunga, no? Ang ditribayo may ara sang lauric acid kag caprylic acid, no? Isa ka duha ka klase sang medium chain triglyceride nga espesyalista gid Sir Boy sa pagpatay sang fungus o kun fungi nga kabangdanan sang athlete's foot o kun pagbaho sang aton nga tiil, no, kag ang ditribayo makabulig gid Sir Boy nga magpatay sina nga fungi, mm-hmm, no, once nga gina-apply naton topically sa aton nga tiil, no. So a good malikawan naton ina Sir Boy, especially kung nagabalas ang tiil naton at hindi na paghulaton nga magka-athlete's foot ka pa, butangin na sa ang klinika ditribayo ang imong tiil para malikawan ang athlete's foot, ang ringworm, ang yeast infection. Kag luwasin na Sir Boy ang ditribayo, klinika ditribayo, mayra sang garlic acid, isa ka antioxidant, no, nga makita naton sa extra virgin coconut oil nga amo ginaya ang nagapatay sang fungi, Sir Boy. Sa una, Sir Boy, madrikakaw tapos butangan sang gata sang lubi.
8: Oil campion.
5: Ginabulong na sa katol, no. Mm-hmm. So ining ditribayo, no, natural, no, way kagi init nga nami gidya, Sir Boy, nga makapatay sang ginatawag kagaw kon fungi nga kabagdanan sang athlete's foot.
8: Correct, Doc Sam, no, kadlaw ko asa panahon namo ni Sir JP. Mm-hmm. Kamahal magbakal midyas. Mm-hmm. Uh-huh. Mahal gidya. Subong niyang midyas may kabakal kaya limashin. So, sunay ya magbakal ka midyas, doon kabakal ka sapatos, no? Uh-huh. That's why.
24: Ako wala lagi ko midyas, Sir Boy, kay way ko inog bakal.
5: Gachinila, sa sito.
8: So, subong pindin siya kapat niyong pakto ni siyang midyasan. Anyway, amon ni ang ano, proper foot hygiene, no? Tanawon, tagit per me, ang aton tiil, lalo na nagkanto sa uba, nagkanto sa baha, may hydrosis ka, gabi, magpalasin mo tiil, tanawon mo git permi para layo ka sa athlete's foot, no? Kag nugay, panghulam, sapatos sa iban, ha? Lalo na sa mga tao nga ginulaman mo, gaubra, adlaw-adlaw, yagalakat sa dalan, kay most likely, base may ara siya sa ginatawag nga athlete's foot, no? Ang nami iya sa klinika ditribayo, kay kung may athlete's foot ka, ginpatayan ng yeast infection or fungi infection, gagakosin na, gina-help niya palawas mo repair sang imopilas caused by your alipunga. Paano? Si Klinika Ditribayo, ginapadamo ang collagen production sang lawas mo. Ang ginatawag nga pepsin soluble collagen, gadamo ini tungod sang medium chain triglycerides nga sa Klinika Ditribayo. Ano ang ginaubra sini? Kung nami ang imo collagen production, nami ang pag hilom sang imo sugat, sang imo pilas, nami pag-heal sang imo pilas, no, dali magpali ang imo pilas kung damo collagen kiga tumal ka permi sang imo Klinika Ditribayo. So kung ikaw may athlete's foot o may mga pilas-pilas nga ara sa imo skin, tilawan nyo, pusa ka mo sang isa ka Klinika Ditribayo and apply it topically to your wounds, no, after cleaning it, makita nyo kung ano ka baskog sang Klinika Ditribayo, taken orally or applied topically. Klinika Ditribayo will help you hindi lang sa trangkaso ubos ipon kagilanat ikaw ginaamblingan abyan pati sa imo pilas pati sa bawot diil mo ara si Klinika Ditribayo.
13: D3 Bio, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus kag mikrobyo. Ang D3 Bio kana, ang D3 Bio uno sang lauric acid nagginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio. We'll be right back.
1: D3 Bio with Vizio.
14: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
1: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
15: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
15: Makakas mga butika.
1: Mighty C.
15: Ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisi sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatiya. Tibugit katama.
1: Mighty C.
15: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, akon nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Gabisgid pagpabas kog sa lawas.
1: Mighty C.
15: Mapalit sa mga butika.
25: Informasyon sa ikaayong lawas.
23: Iktata sa dugang ang mga benefits nga mahatag sang D3 Bio sa imo pag-inom sini adlaw-adlaw, Dr. Mil.
24: Rhodopsin. Ang rhodopsin isa ka protina nga aras mata nimo nga makakita ka biskan dulom, sir boy. Mm-hmm. Ang rhodopsin isa da sa component is vitamin A. So ang vitamin A hindi na iya maabsorb kung hindi ka pala inom D3 Bio, sir boy.
23: Mm-hmm.
24: So meaning pa kung pala inom ka D3 Bio, mas the best nga makabulig ang D3 Bio sa absorption sining vitamin A. Kag ato na balaan ngang vitamin A, ga-play ni siya sa crucial role sa imo nga gituwag clear cornea, which is the outside covering sa imo mata. Kag ang nakanami pagid, siyempre ang vitamin A, isa na sa mga kinahanglan para magnami ang imo nga immune system. Hindi na ma-absorb kung di ka pala inom di tribayo. Kag ang vitamin A, kinahanglan na para sa imo mga tulaan. Hindi magnami imo tulaan, hindi magbakod imo tulaan kung wala ang vitamin A. Hindi man ma-absorb ang vitamin A kung hindi ka pala inom di tribayo. Inaana ka nami sang pala inom ka di tribayo. Kaya nga man, hapos ma-absorb ang vitamin A, damo ang mabuligan niya.
23: Sir JP? Abi mo, kung nga ang tao gihikog, damo.
24: Uh-huh.
23: Depresyon,
24: uh-huh.
23: Problema, no pa? Kulang tulog, Judith. Ini tanan, Judith. Pwede laman ni gani, sir boy, masolusyonan mo. Kung gamagnesium ka.
24: Uh-huh.
23: Pero may ginambali, Dr. Ramil, ang pag-importante sa magnesium, pero abin nyo, ang magnesium kung wala D3 Bio, wala pulos.
24: Mm,
23: kaya hindi mo ma-absorb. D3 Bio plus magnesium, igbuligan sang D3 Bio kung ma-absorb mo ang magnesium sa lawas mo. Anong resulta? Hindi ka manami mo tulog, hindi ka ma-depress, why ka problema, nami ang imo reaction sa exercise, nami imo metabolism, halos tanan-tanan mabuligan ni magnesium if ga D3 Bio ka, sir boy.
8: Kampiyon, sir JP, no? Ang D3 Bio, ga pa nami man sa absorption, sang vitamin D3, nga gindala niya na gani. May hala na sa dalang vitamin D3, ginapanami niya pang absorption sang vitamin D coming again from the sun naman, no?
23: Huwag mo silingon, sir boy, kung D3 kulang gid siya, no?
8: Kung kulang.
23: Minano pa.
8: Kanalan, may hala, gid niya may upod gid siya, nga MCTs, nga hala sa klinika D3 Bio. Kung nami ang imo vitamin D3 absorption, kampiyon ang imo mga tulaan. Kung kampiyon ang imo mga tulaan, most likely, kampiyon man ang health sa imo bone marrow nga tagahimo sa imo mga soldado sa imo lawas. That's why, kampiyon ang immune system mo kung ikaw pa may tumas ang klinika D3 Bio. Pat ang pinakanami, gidya, kaya ang klinika D3 Bio, even though ginapakampiyon niya ang performance sa imo immune system, wala yan ni ginapaobra sang sakto kay nga siya mismo ang maprotekta na kontra sa imo sa mga pathogens, even internal threats like cancer, metabolic syndromes. Ini tanan-tanan, protektahan ka ni Klinika D3 Bio. So for your 14 pesos a day or even for your 28 pesos a day, kidoblihon mo adlaw-adlaw, tanan-tanan ini nga benepisyo makuha mo sa Klinika D3 Bio. That's why abyan nag-ayo ka sa imo trangkaso kag hilanat kag sa imo ubo. This is the reason why Klinika D3 Bio has healed, has helped a lot of Filipinos na. So kung ikaw may problema sa trangkaso ubo sipon kag hilanat, mag-Klinika D3 Bio ka na.
25: Impormasyon sa ikaayong lawas.
24: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
25: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at
2: Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban City 107.1 K5 News FM Olongapo City 94.5 K5 News FM Calipo 95.7 K5 News FM San Jose Antique 100.9 K5 News FM Rojas City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
16: Tinig ng Reformasyon.
3: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
16: Tinig ng Reformasyon.
3: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
19: Mga kapamilya.

physical, mental, spiritual nga aton nga napahimuslan. Amo na nga permi ta na ginabalik-balik kay ang mugid lang na ang pinaka-importante sa tanan diri sa kalibutan labi na sa aton nga tipo sa mundo. Kabalo kita nga asod-asod ang mga nakatabo, baha dito ba diri sud-asod mga bagyo nga makatilingala nga bisan nga hinay lang ang ulan pero nga ang pertig grabe ang baha. Amo na nga mga paandam na tanan. So labaw sa tanan ang pulong sa Ginoo nga aton nabatian makabulig tani sa aton pagalagad. Amo na nga gina-invitar namon permi diri sa aton nga palatuntunan tinig ng impormasyon nga inyo gid pamatian. So samtang hindi kita magpadayon, hindi pa kita magpadayon sa aton nga pagtuon, mga muyo ana kita. Dakilang Dios na sa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po ay narito, dumudulog sa iyong banal, luklukan. Pinasalamatan po namin ang inyong dagilang pag-ibig, patawabay ng bahay. Maraming salamat po sa pagkataon ninyong pinagkulong sa amin. Kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa iyong banal na masalita at pagpalain mo ginagamit na impilan, T5 News, FM Philippines. Pagpalain mo man na ginagamit na si Yodo Camiloy na nakakatulong sa lipunan. Tanawa ang pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial na proteksyon. Ganyan din lahat ng mga kawani ay aming makamtan. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang pagkasalaman sa inyo. At pagkaluban mo kami ng iba yung karunungan, makalangit na kalaban aming munawaan yung malalang masalita upang sa ganun kami ay maging totoo at tapat na lingkod ninyo. Ito ay aming hiniling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Emperor Jesus. Amen. So ipadayong tamaguturan, magkabiyanan ang aton gitumaan. Ari pa kita sa higadalan. Ang higadalan diri sa paanggid mo galitong mga tao nga hindi nila ginhatagan sang importansya. Nagapamati pero hindi nila nahangpan nga basta wala ka interesado sa imong gipamatian, daw wala lang na siya. Amo na nga budlay mahangpan, pero kung interesado ka, siyempre tinguhaon magid siya nga mahangpan. Mo na nga maguturan ang pamangkot nga ayahan nga hindi kita interesado sa pulong sa Ginoo. Nakabalo naman kita nga ang resulta sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Ang resulta sa pagtuon sa puno sa Ginoo, manggahatag sa aton sang ihibalo, malangit nun, mangin alam kita sa aton kaluwasan, kag makabaton kita sang kabuhi, nga walay katapusan. Amo na importante siya. Amo na pa rin kita dere, makuturan. Pero sa ginalaragway na dere, ang espirituhanon nga mga ikasarang tani na parlisar nga aman, kay hindi man napabakon ang puno sa Ginoo. Ang mga tao nagpamati sang pulong, apang wala, makahamok sini nga aman. Wala nila mahantop nga na-aplikar ini sa ilang kabulingon. Parehas lang nasa pagkaon. Ang ginakaon mo, wala sustansya. Amo na, andi, maluyahon ka lang yapon, balatianon. Wala nila marilisar ang ila kinanglanon o kon ang ila katalagman. Wala nila mahangpan ang gugma ni Kristo. Kag inapasa nila ang mensahe sang iya grasya subong isa kabutang nga wala nagakabalaka sa ila. Subong nga mga pispis handa sa pagdakop sang binhi gikan sa higadalan, amuman sa tanas handa sa pagdakop sang mga binhi sang Dios nun nga kamatuoran gikan sa kalag. Nahadlok siya nga ang mga pulong sang Dios. Mahimo nga magpukaw sa mga wala sing hinalunghong, hinalungong, kag mag-epekto sa matig-anga tagipusoan. Si Satanas, kag ang iya mga anghel, yara sa mga katilingban sa diin, ginabantala ang ebanghelyo. Samtang ang mga anghel sang langit nagatinguha sa pagpatudok sa mga tagipusoon sang pulong sang Dios, ang kaaway nagbantay sa paghimo sang pulong nga wala sing epekto. Upod ang pagkamatinumanon nga katumbas lamang sang iya Malaysia, ginatinghuaan niya nga hunggan ang buluhaton sang espiritu sang Dios. Samtang ginabuyok ni Kristo ang kalag paagi sa yagugma, ginatinguhaan ni Satanas na ipahilayo ang igtalapangod sang isa nga napahulag sa pagpangita sang manuduos. Gina-engage niya ang hunahuna sa kalibutanon nga mga laraw. Nagakulba siya kritisismo o kon nagapahangop sang pagduha-duha kag pagkawalay pagtuo. Ang pagpili sang humalambal sang lingwahe o kon ang iya paagi mahimo nga hindi makapahamot sa mga tagpalamati kag ginahuna-huna nila ini nga mga depekto. Gani ang kamatuoran nga ila kinahanglan kag

101.5 K5 News. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: C. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pamakang sa mga butika.
3: Sporebiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
4: Sporebiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporebiotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer. Mag-Clinica Sporebiotics ka!
5: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kagtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original pala-pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan. Basta fresh seafoods, original pala-pala style, isa lang ang kagtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad.
10: Mga ka-K5, siyam na katuig ang K5 News FM Bacolod.
11: Happy birthday!
10: Work! Birthday sang K5 News FM Bacolod. Gani sa aton selebrasyon, nagapasalamat kita sa mga sponsors. Gina Seafood Restaurant, Chef Celes, 90s Printing, Ricardo Canoguapotan of Campestuhan Highland Resort, and K5 News FM Anniversary Partners, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, RYU Foundation Incorporated, Barangay Takuling, Bacolod City Health Office, Philippine Red Cross, Major General Michael Samson of the 3rd Infantry Division of the Philippine Army, Brigadier General Ted Musmog of the 303rd Infantry Brigade, 605th Ready Reserve Infantry Battalion, Paglaom Bacolod Eagles Club, Black Panther Brotherhood Riders Club Incorporated, Lucky AKK Department Store, and San Miguel Corporation.
9: K5 News FM.
0: This song is brought to you by DTX 500. Panglaban sa mga sakit sa kidney, mag DTX 500 ka.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Loja City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

damo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: 105 News FM championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Ikapalag na ang DTX 500 Morning Newscast sumungada sa Lunes, Hunyo 29, 2026.
2: Makita kagmati ang kita live anywhere in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 11.5 kag Bacolod K5 Station.
1: Para sa aton ng mga pangulong dinalan. Lalaki pilason matapos nga ginlabo sa Iabayao sa Antique.
2: Lalaki pilason matapos nga ginbuno sa Boracay.
1: Trial ni Vice President Duterte mahibo nga maglawig tub-tub pito kabulan.
2: Bagong ambassador sa Estados Unidos sa Pilipinas nagabot na.
0: Balita International.
2: Iran naglunsar na naman sa pagpangatake sa mga US military bases sa Kuwait kag Bahrain.
0: Balita Sports.
1: Divine Adili ginlubong na sa Nigeria.
0: Balita
2: Joy Bargoma wala naka farewell walk sa Miss Philippines Earth 2026.
0: Balita Negosyo.
1: Presyo sang diesel kag gasolina posible nga magsaka na naman sa Martes. Sa detalye sang mga balita.
0: Balita Regional.
1: Ikasyam nga anibersaryo sang K5 News FM Bacolod nangin madinalagon. Nangin madinalagon ang ginpatigayon nga 9th anniversary sang K5 News FM Bacolod sa Campus Toan Highland Resort Domingo sang gabi Hunyo 28. Ginpangunahan ini nanday station manager Rods Palma kag assistant manager Mar Varanuez. Nagtambong man sa selebrasyon ng president kag CEO sang K5 News FM Philippines, Rayo Foundation kag Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Incorporated nga si Doc Ramel Uy, City Director Police Colonel Eugene Rebedomia, Traffic Enforcement Unit Head Police Major Elmer Bonilla, K5 Vice President for Operations Aljan Castaño, K5 Vice President for Administration and Human Resources Jean Paul Generoso, Clinica Vice President for Sales and Operations Charin Perolino, Clinica Vice President for Finance and Accounting Rica Rebatado, K5 News FM Northern Negros Manager Colleen Cubia, K5 News FM Southern Negros Manager Jean Shatita, Raya Foundation Manager Robert Pacardo, kagbugos nga staff sang K5 News FM Bacolod kag Click FM. Nakuha naman na ka K5 Dominic Banyaga kag K5 May Hekilan ang best in costume sa tema nga Wasteland Adventure. Sa ulihi, nangin madinalago ng ginpatigayon nga selebrasyon sang K5 News FM Bacolod.
2: Lalaki pilason matapos naging labo sang bayaw sa Antique. May balita si ka K5 Aileen Magbanwa.
3: Pilasan ng isang kalalaki matapos na ginabok ang anang bayaw. Ginabantalas 9.25 sa gabi, Hunyo 27, 2026 sa Sityo Kansilayan, Barangay Tamayok, Patnungon, Antique.
4: Ginkilala ang biktima kay alias Ronel, 40 anyos. Samtang ang suspect naman ang ginkilala kay alias Ronelo, 54 anyos, kaglunsay mga residente kang nasambit ng lugar. Sa pagpagigangad kang K5 News FM kay Police Major Jose Lito Yana, Acting Chief of Police kang Patnungon Municipal Police Station, anagin payagagin karaan kang asawa kang suspect ang bata kang biktima nga nagasagod kang baka bangagin kaan kadyang anang tanam nga sigarilyas. Sa inisyal nga investigasyon, ikatatlo rin dya kabeses nga natabo sa diin. Ginpabayan lang anay kang suspect ang una kang ikarwa kabeses nga pagkaan kang baka sa anang tanam. Apang sa ikatatlo, rugturon nga nakaraan ang bata sa diin dya ang nagpanugid naman sa biktima. Suno pa kay Police Major Yana, gintawag kang suspect ang anang bugto nga asawa kang biktima para kundaad nga mag-istorya na angat sa pagkaan kang baka sa anang tanam. Apang ang biktima ang nagwa sa amdang balay nga may daranga kutsilyo kag nag-adto naman sa balik ang suspect kag nagbinaisay sanda tab-tab nga nag-agaway kang patarom. Sa diin, nakabaol naman ang suspect kang binangon kag ginlabo ang biktima. Bangad ka dyan na pilasan sa darwa katuhod kag natuo nga alima ang biktima. Samtang pilas naman sa natuo nga alima ang naangkan kang suspect nga posible halin sa pag-agaway dakang patarom. Namanaan nga parehas na kainom kang makaharabang rim na ng suspect kag biktima. Sa talada, base sa uringan na baton nga update kang Patnongon MPS, nagapabiling sa ospital ang biktima samtang arestado naman ang suspect apang wala pa makaistoryahanay kung magapasaka kang kaso. Balita Regional halin sa probinsya kang Antique. K5 Family Palanog.

0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Antique ang kampiyon ni istasyon K5 News FM.
1: Pilason ang 39 anyos.
2: Sa dugang pa nga balitang regional, lalaki Pilason matapos nga ginbuno sa Boracay. May balita si K5 Leon Arviray.
3: DTX 500 Morning Newscast.
4: Pilason ang 39 anyos nga lalaki matapos ginanigar ginbuno sang suspect gabi isang Sabado, Hunyo 27 sa may sitio Sinagpa, Barangay Balabag, Boracay, Banwasang Malaye. Ginkilala ang biktima kay alias Marjone, samtang ginkilala man ang suspect kay alias Bernabe, 33 anyos, kagapareho ng residente sa nasambit kay lugar. Ginapayag sang motoridad nga padayon pa nila nga ginahibalo ang tunay nga motibo sang suspect kung nga agin buno ang biktima. Naibaloan nga voluntaryo nga nagsungka ang suspect sa mga nagresponde nga mga pulise matapos ang insidente. Samtang gilayon man yung gindala sa Seriaco Hospital ang biktima para sa dagakaigo nga pagbulong. Sa karon, yara na sa kustodiya sang Malay Municipal Police Station sa Bernabe nga magapangatubang sa nagakaigo nga kaso. Balita regional, nagikan diri sa probinsya sa Ngaclan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
0: Bagong bunag na lapsag ginbilid sa kilid kampo sa Sagay. May balita si ka K5 Ariel Apas.
3: DTX 500 Morning Newscast.
5: Oh, masinig. Kaon lang yun, gumayo. Inaboy.
6: Isa kalapsag nga babaye nga may pusod pa kag ginabanta bag-o lang gid na bunag ang nasapuan sa igansang kampo sa Sinda Esperanza, Barangay General Luna, Siyudad sa Sagay. Sinigid lang nga alas 12 sang odto, Hunyo 28, 2026, nakita sa isa ka concerned citizen nga si Judian Abapo ang amo nga bata kag natalupang danman sini ang iloy sang lapsag nga nabadasig nagpalagyo sang makatalupangod kag nagkuha na sa iya nga anak. Gindala gilayon ang lapsag sa Marañon Hospital agud mapaidalom sa nakaigo nga pag-atender sa mga doktor kag matatapan ang kahintang sini. Sa karon, ang Sagay PNP nagpatigyo na sang investigasyon kalabot sa insidente sa siyudad sang Sagay.
7: Para sa DTX 500 Morning Newscast, inisi ka K5 Ariel Apas para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Northern Negros. K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
2: Dave Sarosa kagapat kaiban pa ginpasakana sang kaso may angot sa pag-takeover sa Sikogon Island. May balita si ka K5 Reggie De Mayo.
3: DTX 500 Morning Newscast.
8: Napasakaan na sang kaso ang Negrens businessman nga si Dave Sarosa kag apat sini ka mga kinawo kasunod sang ila pag-takeover sa Huni Hotel sa isla sang Sikogon sa Banwasang Carles, kun sa diin ginpahayag nga nagpinalupok ini kag na illegally detained ang 11 ka mga staff sang hotel sa tung Hunyo 25. Ini ang pahayag ni Police Senior Master Sergeant Christopher Balaan, investigador sang Carles Municipal Police Station, sa interview sang K5 News FM Sara. Suno kay Balaan, napasaka ang mga kaso sang Sabado sang gabi, Hunyo 27, kun sariin, 5 ka mga kaso ang ginpasaka sa ila, nga ginalakipan sang serious illegal detention and robbery with violence and 2 counts of kidnapping, robbery with violence, serious illegal detention, illegal discharge of firearm, kag attempted arson. Suno pa kay Balaan na posible may dugang pangakasong ipasaka batok sa mga suspect sa maabot ng Martes, Hunyo 30. Madumduman nga una nga naglapta ang impormasyon nga may natabo nga hostage taking sa Sikogon Island apang ginatag ni Police Major Carl Jerome Tingala, hepe sang Carles Municipal Police Station, nga hindi hostage taking ang natabo sa 11 ka staff sang Huni Hotel kundi serious illegal detention. Sa karon, nagapabilin sila sa kustodiya sang Carles Municipal Police Station.
0: Balita nagikan sa Quinto Distrito, inisi ka K5 Reggie Plazuela de Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
3: DTX 500 Morning News.
0: Nagapagunukunong nga NBI agent arestado sa Negros Oriental. May balita si ka K5 Rufa de Vero.
9: Arestado ang isang lalaki na nagpapanggap bilang ahente ng National Bureau of Investigation o NBI sa inilunsad na entrapment operation kamakailan lang sa Tampogon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kinilala ang suspect na si alias Willie. residente ng Barangay Bunga, lungsod ng Tayasana. Ayon sa ulat, madalas na pumupunta ang suspect sa mga sabungan at lugar na may mga ilegal aktibidad kung saan siya humihingi ng pera sa pamamagitan ng papanggap na ahente ng NBI. Nakuha mula suspect ang isang unit ng .45 caliber Colt pistol, isang magazine, 15 bala, at ang marked money na ginamit sa entrapment operation. Nasa kustudiya na ngayon ng NBI Dumaguete ang suspect at maharap sa mga kasong robbery or extortion, illegal possession of firearms, at usurpation of authority. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Brikog Halingawa sa Negros, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
2: Samtang mga katapos ang Roa City Police Station negatibo sa drug testing, may balita si K5 Myla Fuentes.
3: DTX 500 Morning Newscast.
10: Ginpangunahan sang officer in charge sang Roa City PNP ang pagpaydalom sa drug test sang mga kapulisan Hunyo 26. Ang aktibidad ginpatigayon bilang kabayan sang pagselebrar sang International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking King Ocon Ida Dait. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., iyagin payag nga kabahin sa selebrasyon sa Ida Dait ang mandatory drug testing sa mga kapulisan. Agud mas siguro nga nagapabilin nga drug-free ang hanay sa kapulisan kag mangin ehemplo sa komunidad sa kampanya kontra ilegal nga droga. Dugang paniya nga mga inisyatibo nagapakita sa pagpasalig sa Rojas City PNP sa pagpatuman sa disiplina, integridad kag hugot nga kampanya batok sa ilegal nga droga. Naibaluan nga mayara sa 192 nga kapulisan ang istasyon kung sa din kalakip na diri ang 8 ka mga non-police personnel. Base sa resulta, halos negatibo ang tanan nga kapulisan butang nga ginkasadya sang opisyal.
11: Misika K5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning News.
12: Sa katapusan nga balitang original, baganihan sa mga kabataan sa Tacloban, ginpasidunggan may balita si K5 Eileen Sanchez.
3: DTX 500 Morning Newscast.
13: Official nang idineklara ng sangguniang panlalawigan ng Pampanga bilang Pride of Pampanga ang yumaong si Chris Lawrence Tanglaw Fabian bilang pagkilala sa kanyang pambihirang tapang, malasakit at sakripisyo. Agitna ng trahedya sa San Jose National High School sa Tacloban City nitong 22 ng Hunyo, buong tapang na sinubukan ni Chris na protektahan ang kanyang mga kaklase at guro sa halip na unahin ang sariling kaligtasan. Ang mga magulang ng yumaong bayani ay tubong Minalin at Mabalacat City sa Pampanga. Noong Huwebes, 25 ng Hunyo, personal na nagtungo sa Tacloban si Pampanga Vice Governor Dennis Delta Pineda kasama ang iba pang lokal na opisyal ng lalawigan upang makiramay sa naulilang pamilya. Iginawad nila ang Resolution Number 10319 na naglalaman ng pinakamataas na pagkilala mula sa probinsya at nagpaabot din ng tulong mula sa Kapitolyo. Nag-courtesy call din ang mga opisyal kay Leyte Governor Carlos Petilla sa kanilang pagbisita. Ayon sa

0: 32 días ng trials ang 3 kabesos lamang kada semana. Pagkabuksan sa Senado ang impeachment trial sa Hulyo 6.
1: Bago nga ambassador sa Estados Unidos sa Pilipinas, nagabot na. Nagabot na sa Pilipinas ang bago naman ng ambassador sa Estados Unidos sa Pilipinas nga si Lee Lipton subosukon sang Domingo nga adlaw. Sunod naman sa paayag sa United States Embassy in the Philippines, magapungko naman si Lee bilang bago naman ng ambassador samtang ginapreparar na sa Estados Unidos kag Pilipinas ang ilang ay ka-80 ang anibersaryo sa diplomatic relations sa tunga sa duwa ka mga pungsod kag selebrasyon sa ika-250 na nga tuig sa kahilwayan sa Estados Unidos.
2: Balita International.
1: Sa Balita International, Iran naglunsar na naman sa pagpangatake sa mga U.S. military bases sa Kuwait kag Bahrain. Ginkompirmar sa Islamic Revolutionary Guard Corps sa kan IRGC nga ginatake sa Iran ang base military sang Amerika nga yara naman sa Middle East. Ang IRGC amo naman ang military sa Iran nga nagalunsar sa pagpangatake batok naman sa Amerika kagiban pa nga mga kasumpong sa ilang pungsod. Kalakip naman sa mga napaktuhan among US military bases nga yara sa pungsod Kuwait kag Bahrain. Domingo sang kagahon Hunyo 28 ginpalayag sa Kuwait nga ila na nang intercept ang mga missiles kag drones nga ginagamit sa Iran sa pagpangatake. Sunod naman sa mga US officials, wala sang kasualidad kag wala man sa dako nga kahalitan nga natuga ang Iran strikes sa mga base military sa Amerika sa Middle East.
2: Balitang Sports.
0: Sa ato naman nga balitang sports, masubo nga balita, Divine Adili ginlubong na sa Nigeria. Ginlubong na sa Umuweri, Nigeria nga Ateneo Blue Eagles big man nga si Divine Adili. Gindulong si Adili sa iya ulihi nga palahuwayan sang iya pamilya. Suksok sang pila ka mga himata ni Adili ang iya jersey sa Ateneo. Sa madumduman nga napatay si Adili kaupod si Rene Baterbonia matapos nga malumos sa ila team building sa Dipakulaw, Aurora.
2: Balitang Entertainment.
1: Joy Barcoma, wala naka-farewell walk sa Miss Philippines Earth 2026. Wala naka-farewell walk sa Miss Philippines Earth 2025. Joy Barcoma sa Miss Philippines Earth 2026 sang Sabado sang gabi. Nagapasalamat naman si Joy sa tanan nga nagasuporta sa iya humalin pa sa nagsugod ni sa iya journey sa MPE. Ginpasalamatan man ni Joy ang bugos sa man nga organisasyon sang MPE. Ginainganyo naman sa Beauty Queen ang mga fans nga suportahan ang organisasyon apisar nga wala ini naka-farewell walk. Ginkoronahan naman ni Serena de los Santos ang Balesteros Cagayan bilang Miss Philippines Air 2026. Miss Philippines Air naman si Prima Alamban sang Isabela. Miss Philippines Water si Eliza Villarina sang Mandaluyong. Miss Philippines Fire si Patricia Bangog sang La Union. Kag Miss Philippines Ecotourism si Roveline Castillo sang Shongkon Zamboanga del Norte.
2: Balitang Negosyo.
0: Presyo sang diesel ka gasolina posible nga magsaka na naman sa Martes. Posible nga madugangan ang presyo sang gasolina kag diesel sa Martes. Ang panibagong atensyon sa Middle East amo ang gintumod nga rason sa liwat nga pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo. Nagsaka ang presyo sang langis sa international market pila ka oras matapos nga ginatake sang Amerika ang Iran bilang resback sa drone attack nga ginlunsar sang Iran sa isa ka cargo ship nga nag-agi sa Strait of Hormuz. At na sininagpirmahan ay nasang kasugtanan ng Amerika kag Iran nga untatan ang pagpang-atake sa Strait. Bangon sinigin palayag sa mga sources sa industriya sang langis nga mahimo madugangan sang piso kada litro ang presyo sang diesel kag 2 pesos kada litro naman ang presyo sang gasolina. Sa tinalikdan nga semana nabuhinan ang presyo sang diesel sa 11 pesos and 4 centavos kada litro kag 5 pesos and 90 centavos kada litro naman sa gasolina. Mga ka-K5, bamuyato ang dalagong mga balita na nabatian sa DREX 500 Morning Newscast. Ako, si ka-K5 Zyro Benalbay.
1: Kag ako naman si ka-K5 Colina Manzanares Cubia.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulama. D3 Bio. D3. Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system.

0: magkabala ka.
1: Ma'am, D3 Bio kaabyan. Ang Lorik kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskang pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Pasami kabala na kaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan. Kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkaburigod malimta. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila ito isang nagligad. Sikisaki pidya katama. Tiambas ang tiyo ko. Tumarko sang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. Tatlo ka adlaw. Tula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis. Wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi. Bangod apektado gid ayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Red Horse Beer. Manamit, swabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
15: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Swabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood,
0: Eurotex. The Sleep Specialist.
3: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na!
4: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: G-Fiber Prepaid at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na.
2: Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sang imo maayo nga mga gawi,
3: mag-usar sang salon pass,
2: may direct ID nga sang ka para maka-penetrate sang sakit,
3: naka-epekto susurot sang 30 minutos,
2: may long-lasting relief,
3: tugtog 8 ka oras
2: para sa nagpananakit nga baka,
3: liyong kalikot sa salon pass.
1: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, serbisyong matuod, tingog sang banwa, pagdayon sa pag-alagad. K5 News FM.
4: Oras sa K5 News FM Philippines, lasay 31 sa aga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton pagpaton.
7: Kaghimay-himayon! Standby!
1: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
6: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
7: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
6: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
7: Sobra!
1: Objective and analytical.
6: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
7: Di pagprangka lang bala.
1: Informative.
6: Diretso naton kay may baluwa ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
7: Inaiya!
1: No holds barred discussion on hottest issues.
6: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
7: Te, ano lang resulta sa kaso?
8: Hulat-hulat lang!
7: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
6: Oh, come on! People of the Philippines!
1: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
4: Isa ka, may nga morning sa ato naman, mga suki ka, mga palangga, ang mga tagpalamati. No? Kamusta ang ato mga palangga, ang mga K5, sa igan sa may bayon, no? Sa kaumahan, ibabaw sa kabukir, lakip na sa Binuga Provincia, sa Negros Occidental, kanak manuwasang Bacolod. Salamat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Philippines. And good morning, Negros Island Region. Good yes. Morning, world. Kami gihapon ninyo, Power Duo every morning. Ako naman si K5, Aljan Castanio.
7: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning, everyone.
4: Well, welcome sa inyo naman nga para tutunan, no? Pataas-taas ko rin kamay, no? Inang paang, paamong amon adyo
7: tayo. No, naka-happy anniversary kita ba?
4: Happy anniversary. Tapos magkakita sa dyan sa aton, no? Kagi 5, Eric, ginakabusta ta mga Pinoy abroad. Di mas lang ang bahay sa kalibutan. Updated siya kung ano ka kalinabo di sa aton, pagi sa aton official Facebook page. Ang K5 News FM Bacolod 101.5 FM. And of course, ang ato naman YouTube channel, Kagwaro 2.9 sa Southern Negros. And 89.7 sa Southern Negros. Ano bang ginimong nila abroad? Kaya nagatabi ako sa ilan sa more night. Good morning. Ka good night. Doon ka namin at tayo rin mong gabi.
5: Foro de los Pueblos.
7: Okay mga K5. So, subong ha. Lunes. Tatlo kabutang ang dapat nabantayan. Ha? Tatlo kabutang. Number one. May ara kita nga oil price rollback buwas. Manaog ang presyo sang langis. Bantayan ta kita, hindi ka muna yung tugong subong. Piso sa diesel, 1.20 euro sa gasolina.
4: So, sigligan doon 9 pesos kino ba?
7: 9. Subong may buwas meron naman. Narangkada na ni mo.
4: Tino gamatamat namin.
7: Bantayan.
4: No? Tigaling mo ikuya tugongan ni Slakel. Kasakay ka subong sa jeep.
7: Tiyan mo lang namin si mo. Tiyan na kami tupan ka man. Kung sigahin mo lang lagamay. So, muna bantayan lang si Raljan. Number 2 nga bantayan, masunod ang LPA karon. May LPA sa Pilipinas, maulanon kita, pero hindi matamaan si Negros. Mm-hmm. Kaya ang LPA nagtalbo sa babaw, pero expect rain in the afternoon and towards the evening. And
4: ano nagtabo? Grabe, no? LPA na, no? Tanawad na lang karoon na. Ang ato lang ayaw sa ila is preparar sila. Because, you know, sa mga malalang na panahon, kung mahina ang imo sa immune system, kapit-papit baylo-baylo claim, mabi ulan init, hina-hina imo immune system, daw dali kang inyong biraon, trangkaso.
7: Tamo na.
4: Isa na da nga, ang kinanglan tama inong mighty sea. Inong lawas, sabi, why ba na kapasidad mag inong sa mighty sea? Ang mag-produce sa mighty sea. Team nun yun na, kay why taga-produce vitamin C, either kuha ka sa mga magranon lang sa vitamin C, citrus fruits. Ba? Tutiyawan ka na itong pilang kilo. Sana, puga-puga ka pa yan.
7: Mabuga ka pa.
4: Ikong gadali na sa ato riaga. Pag bugta mo ko ni Mighty C ka lang on empty stomach, very effective. Alkaline yung vitamin C. Kaya kaya ang balta ng vitamin C, kakis, ang tao kung kulang sa vitamin C, sa brand kay Imon, no, hindi mo namin. No?
7: Siya pa na.
4: Na-notice mo ni Kagipay Berek? Atong natabo sa NGC?
7: Oo. Oh.
4: Di sinubian nyo sa itong babae?
7: Ang naging tiro ito. Oh.
4: Tingin mo sa kikita, ikaw po si ba't ng laki?
7: Tipo nga maupon kayo mo kayo may relasyon na siya?
4: Uy, isang kaluluoy, isang babae, no?
7: Oo.
4: Proy mo siya man, sa tiyanigo niya?
7: Oo, sa tiyanigo, dua ka igo.
4: Di kamusta na siya subong ngayon?
7: I don't know, isang update niya. Kay...
4: I-check tali karong kay K5 Wilson, kay, grabe, nakita tayo doon, no, nga ang dog worker kung ni babae sa isa ka, no? Kay naka-uniform itom?
7: Doon naka-uniform siya, tapos sa... Dumayong kaong-kaon nila, ahay kagabi, gilabyan ko, halin to sa kampistuhan kagabi, pagdulog ko, gilabyan ko ng lugar, huwag tao kainom, huwag kakaon.
4: Ano nga, di na siya na yun, Kipa Berek,
7: diba? Itubanggit siyang NGC, dahil lang isa na ka, damo na kalaon.
4: Do sugba-sugba?
7: Oo, sugba-sugba, dahil lang. Ang tupad niya, damo tao, pero siya, huwag tao kagabi.
4: Kung dubuhi ni babae, actually. No?
7: Kuno daw, huwag siya man, no, kati daw, hindi man fatal ang iyang duwa kaigo.
4: Tingaro ni ipakita, tari ko na nung natabo sa iya, no? Tato nga makauturan pila na sa mga bagay nga tutukan tayo, of course, ang ginatawag natin nga si Kugon Seeds. Medyo madalom ni Kiman Chol about pinamilya na. Actually, ang ginaka, ang bilog ka pamilya siya ni, kung hindi lang namian, blake manti, ang natabo gali, ang titulo ara para sa pamilya sa Rosa.
7: Yes.
4: Ang deal gali, nga ila duta, pero i-develop iya sa, suno iya sa kay Mr. Dave sa Rosa. Tigaling kayo doon na pabayaan, kaya duway ko naman tipan mga tao to sa isla, ginagutman.
7: Daw malabo galing ni Sir Jan kay no it's a legal issue kay tingi nag-enter into agreement ka sa ali mo sa Ayala Land Incorporated. Ti kunwaya ma-develop kay may agreement ka mo do kaagaw-gawon lang galing bla. Nga it's very ticklish kay ti may legal gid jang angle kay live ang inyong agreement mo. Whether Ayala Land failed to comply with the agreement with us Rosas is an entirely different story. Ang laban lagi nga komentar sa tao subong is ngiti nga ang mga kadto gito ko mag-take over dala kanmas. Daw mo lang gidabi ng ila.
4: Daw para sa nindo ka something like the very harassment. At the same time daw use of force kay hindi man kinanglanon.
7: Hindi na kinanglanon.
4: Kay man pwede na pugkuan nila sa lamisa kay istoryahan mayo, no?
7: Nagligad nga 2 weeks ago nagdala para sa media to ka wa galit nang dala to. Pero nagdala sila media kay nga amon this land is ours. Tino okay naman to alay subong nga gulpi ka dala pusil ka magambal this land is mine. Kabudlay sa sitwasyon.
4: Kabudlay ka mga bagay.
7: Kabudlay,
4: no?
7: O. May
4: so, ako ng pila ka mga bagay nga ton sa niliyag sa nihibaloon sa ato naman nga pagparagad sa karungan law. And tutukan tayo na kay labuton ta ko na nun ang pinakalaytes kay ginakop ili siya. Kay tiyan bali, pinatsanay kita di. So, pinadalaan siya to SWAT. And do ay mas laka angal to ubos lang pick up kapat kabilog. No ubos pagwa gila sa ring mga armas mga K5.
7: Amatita ka rin ha. Overrated ba? Dilipat ko kagapon mag-amoto ba?
4: Ha?
7: Tani nagpakuha ko video si mo.
4: Tapos ma'am, bal ka nga over my dead body.
7: Over my dead body. Pag-amot sa SWAT. Wah, rin na gani. Huwag mo sa inyo.
4: Hindi, pero talawang ta, no? Kung bala, ano ba ng punto kay Manti do may hinais na dutay sa mga local government officials dito sa Manuas ang Carles.
7: That could be.
4: Oo. Ti do naglalang sitwasyon kay day ada isa lang kontra mo nagdoble no.
7: Nagdoble.
4: So ang gwa niya imbis ka mangita ka sang abyan ngita ka away. Kay do ko ng LGU hindi na magupon si mo, that's another story, no. Ngato ka tutukan sa karong adlaw. Sa pagkabahin mga K5 hibalon ta karon in station number 4 no, ining natabuan sa Gintiro de Sinj sa ilan ni area. Check tali karon dugang mga detalye basi ma follow up man karon sa atong patrol no. With K5 Carla Defensor Lunga makatuan nilang station number 4 no. Kag ano gib lang madalom nga motibo sa likod sini sa piyak kabahin ina lang himo ka bata tapos hindi ka pa man ready
7: ina no naman
4: ito ang tabo to nga gina pawigit mo to sa highway out
7: kita na kuno sa kabahin to nagyan lang.
4: Amo na ba subo-subo?
7: Inano.
4: Amo nang gidambal nila nga nami ibika pero pag-abot sa responsibilidad dadlo ka na.
7: Nami no.
4: Nami ibika. Pero pag-abot sa responsibilidad dadlo ka na.
7: Buto sa kadulom sir diyan.
4: Buto sa kadulom. You know, kaluluwa, isa ka bagay lang no. You know sometimes we admire sa mga babae nga they are very strong, no. Inablang despite of the fact nga grabe ka bugat di pagtilaw sa ila, especially single mom ka, no. Or you're a teenager, tapos ang panawag ta sina is unwanted pregnancy.
7: Unwanted pregnancy.
4: But despite sa mga hardship, you stand tall, proud, and of course, ha, kina panindugan nga ti, kaya mo yung nga panindugan kay katubangon ang consequences. Because in every action yung ginaobra mo, may responding consequences na mo. And we admire ladies nga ti, willing to embrace the consequences that includes kag Ipab Eric sang kuyanan sang iya ko galingon kag sa ilang pamilya kag Ipab Eric.
7: Correct no.
4: Pero ang iba niya nagapanago kag Ipab Eric. Ang ilang ginobra is ang kaluluoy kag ordinary ang way kalabot-labot. Ano panawag ta siya? Inosente. We get me as I way.
7: Amo nang masubo no sa
4: aton. Pati mo malapakan ang bislakya na.
7: Kag ti may kabuhi na nay mo. May kabuhi na nay hindi niya kunano.
4: So that's why nga kuya grabe high admiration gid sa mga babae nga despite sa kabudlay hindi luglahog lang kag ipabirik nga muna klase ordel.
7: Oo.
4: Ang formal si mo hindi kakatulog.
7: Kagang huya mo nga nagbusog ka away ka
4: bata. But despite of that,
7: pero kina-carry on nila.
4: Carry on nga pakibato.
7: And I think it also goes to the family nga gina-support man eh.
4: But si ganun sila nga ang pamilya ara agad all the way nga gina-support.
7: Nga sige lang dahi bataan.
4: I-admire mo na mga muna nga klase gini. Kaya nga, imbis nga isa pasipadaan nilang ilang mga bata ang support nila ara. And we admire that kind of attitude. No?
7: Yung bata lang, kung makabata ka, ikaw naman.
4: No?
7: Ha? May eskwila na, di ba?
4: Kamu nang mabulubudlay. But at the end of the day, ang atong ginahambal is i-snappy salute sa mga kababayanhan naton na despite sang kabudlayan ng ilang ginapangatubang, they stand tall and they stand proud and strong and they are willing to embrace the consequences of the very action yung ginubra nila kay Paveric.
7: Di pero yung isa kay Lloyd sa sagay, ginuwigit niya lang yung bata.
4: Kaya mo nang report karoon niya real sa aton, tutukan ka na.
7: Kagrabe si Real dyan ha, in 2024 there are 139,000 teenage pregnancy.
4: Unwanted pregnancy.
7: Unwanted pregnancy, teenage, between the ages of 10 to 19 si Real dyan ha. 10 to 19, 139,000 ka-Filipinos nga babae nga teenager ang nagbulusong nga wala bana. Wala bana. So, amuna ang report sa Philippine Statistics Authority that there are 139,000 in 2024 unwanted pregnancy among teenagers nga nag-edad, sir. 10 to 19. Maka 10 years old. To 19, ako, I know that several 10 years old, nagbulusong man.
4: Tibidyo masubo-subo na kay Paverica.
7: Grabe ka damo. Grabe ka damo.
4: Masubo na. Istoryahan ta na karon. Sa piyak kabahin, may ara nga ginpadala sa aton isa ka Brent John Morales post. Ining grupo bala nga 764, ang grupo bala sang nihilistic violent extremism.
7: In ano man?
4: In VE. At itong i-discuss sa last time.
7: Okay.
4: May aras sila pattern, no? Nga ginaubra kung paano nila ginainganyo ang kabataan nyo.
7: Mm.
4: So, kung tanungin yung pattern nila, may ara sila pattern nga ginaubra. First, may gina-injection siya, nakakanta si mga dladlaw mo na pabatian. While you're listening to the lyrics of the song, ang mind mo gina-poison kag ipabirik.
7: Pia mo ng KMDF, guru ni?
4: And then after that, may partner nga gusto nila ibaliwala mo na ang imuginikanan. First, they will poison your mind about the song. Amo ni sequence nila mo sa mga ginikanan pamati. That's why nga ako nagpadala na ako sa group chat namon sa Family Bla. Doon nga tidlag ko naman na sila, but still dapat talungan tagya po, no? May cycle nga ginihimo kang ipamirik. Number one, i-poison nilang imumind. Number two, amatamato nila dula ang imo koneksyon kag respeto sa ginikanan mo, Bla. Nga mag-rebuild ka. Then after that, may mga training like patistingon ka bakal, pusil, anay, da, nga hampanganan.
7: Kung kaya mo.
4: Kaya mo din papraktis-praktison ka tiro.
7: Paano sa dry firing?
4: Dry firing. Mm. And then tuluan ka nila nga makakig sa mga tao.
7: Tibis nga makalokad daw na tanin nga to.
4: Ang gwa niya, because kinangkalkate sa mind mo that you should have no pity to majority.
7: Ate, kuhan gin ki MDF gin nga kanta. No pity to majority.
4: And then, may ara sila ginaduso nga ti, you got me. Inang gina-encourage sila mga kabataan nga way mahadlok blambisan nga at the end of the day, mga suicidal instinct kakipamiri. No? Glikado mo naman.
7: Double life sila.
4: So, grabe, no? Kinahanglan nga halungan ta kag hindi ta pagpabayaan ng kabataan nagabukot lang sa kwarto kag ipabirik without proper guidance. Kay why ka kabalo ko na nuna nang ginatan-aw nila kabi mo gampang lang na sila cellphone. What if amo na ning site na sudlan nila?
7: Especially teenagers, ha?
4: Ang ila, paduwang sa ila sa Amerika is online cult. Kag ipabirik. They are online cult.
7: Ara ka lang da mo.
4: Ara ka lang da.
7: Grabe, no?
4: Tingin na matamat nila hiloan ang imo pabinsanon. So, amin ito kanta sa piyag kabahin ang imo amay. Amay. Ama, ano ama. Nang pinakalitis?
7: Ang ama mo.
4: May mga content provider, gabulig. Like, for example, mga programmer, whatever.
7: May mga programmer sila. Someone who runs siguro their system, Bla. Nagpagawa na siyang official statements. Nga mahalin na kami sa ila because we cannot associate ourselves with the kind of system na ginahimo na sa estudyante. Hindi kami kauyon.
4: So muna nga ito niya.
7: I think ama right now is being isolated by people or nga associated si ila sa una.
4: But si ganun, may ibang, I don't know, but it seems nga ang connotation sa information niya ginabuya ni Kipaberic, kagpayag sa ilang mga partners na Kipaberic, it seems nga gusto nilang magbiya na bangod sa mga nagkalanabo nga kontrobersiya ka nagdala sa dako nga kuyanan abi sa educational institution sa ngamang.
7: That's it. Namo na. Kag ara na sila nga nag-upod, niya sumadistansya kami kay hindi kami kauyon sina.
4: Sa piyag kabahin, matas sa K5. Sang nagligad nga Sabado ka K5, Eric. Sabado to? Sang nagligad nga Sabado, ang inyong alaga naglibot. Nagbisita, tamis balay sa ato nga sister-in-law. Abi ko, ano yung pang labas sa piyag balay ka K5, Eric? No? Abi ko, may pang labagid. So grabe kasulog ang tubig yan kang ipamirik. Pwede masarok, pwede mapaligo. Tanan-tanan. Sa gibkantuan ko sa kilig, kita ko ang, liko hala, linya manika basiwa.
7: Pusga di girl galit niya.
4: Gapus nga kang ipamirik. Kag abi mo, pinamangkot ko ang mga homeowners to. Sige nga sir, lapit na duwak bulan.
7: Ay na naman.
4: Imagine nun mo lang mga ka-K5, kung pila ka cubic meters of water, the volume of water that we waste every day, 24/7. Ama, kung mo kung mga taga-ibanda, mga taga-asyenda, kantuda, madala balde, da sa managob. Ang ibanda na ganiga pang laba.
7: Mismo, dra,
4: sa lugar. Na.
7: Okay.
4: Ka-K5, yari ka natabo, dari. Gin-live na ton sang Sabado, kay siling ko doon hindi nagin maayo. And we call the attention of Basiwa. And we are so happy. Nga siguro several hours after na ito, siguro nag-alas 11:30, nag-live ta. Alas 12:30, umabot ang taga-Basiwa. gingkay o nila kakipay birik, pwede malang galing na mo, brada yun?
7: Ah, ti sige lang kiti may tuwi.
4: Tinga nga hulaton mo, pabi, ang pila kabulan, na nag-suffer ang pumuliyo, sang grabe nga pag-ilig sang tubig, kakipay bitan, pwede mo ni mapakita na karuno. Ipakita mo natin kung ano kasulog ang tubig, hindi lang yung itsura ko pagpakita, nangiklawais na. No? Kakipay Berik, ang point natin is that dapat tani pag mag-report amo ni inspection noon kag aktuhan dayon di na pagulaton pang tagbinulan tagduakbulan because we're talking about sa ginahambal ni Kakipay Berik nga NWR no water revenue
7: no.
4: If this no water revenue will constitute a systems loss kita nga mga konsumidores mamayad sina hindi mo na yakay si Masiwa mamayad. Why sila gakadugon kay kabalo sila na bisan usik ina baydan na sa konsumidores
7: bayaran mo gina bayaran mo gina.
4: Tiyang punto black kipay. Grabe, no? Ipabitan, pwede yung pakita po
7: pakita, bitan, kay mga kig tatanaga patan.
4: Hindi na tamangakig. Ay, hindi na lang. Kayo na nila.
7: Oh, sige, hindi na lang galiya. Ay, hindi, why si Itan? Si ay, Adrian si Mung?
4: So, sorry, Adrian. Basi, karutirohon niyo.
7: Hindi, kay si Itan, gin kwanto? Gin custody?
4: Ah.
7: Ang iyangap ka kwan, bla?
4: Gin custody ang?
7: Ang iyangap, gibit-bit, kagabit mo lang, ha? Nga bibira, malight.
4: Ara, nakakipay ba safe DLP headlines, no? No, arang ipadala ko na, no? Check mo lang. Now, ipakita na mo ni Kakipay Berik, basi nakita mo na, Dre, ang point is, no, si Kani Chempo. And this is follow-up man, kami ang matas ang K5, nagbisita sa Kabugwaso, ng problema naman ito yung karsada.
7: Kalsada ko, no? Kasi Wilson, blamang hitlay, di makadlaw ako mo. Niyang kalsada sa Kabugwason, di, gahitay, di galutay.
4: Butsi ka nun, gadalom tubig.
7: Kung damo ko nung kausar, gasaka, ang dalan, di magyan kitawo.
4: Galik
7: ka. Gagliktin-liktin. Kung huwag ganing gagamit tubig sa mga kabalay-balay, galutay naman.
4: Tinga kong gagamit ang mga tubig, butsi ka nun, huwag kanalaw, nagadritsyo ang tubig.
7: Huwag guro, ega.
4: Tingguay na catch basin ng kalsada.
7: Ang hila
4: ko. Para kang kipay-berik, tanawa, no? Amo ni kadako. Ginmarkahan na nila kag Ipay Berik.
7: Okay.
4: Inang linya is linya sang tubig nga nag-leakage sa raw. Amo na siya. Talawa ko na doon kasulog ang tubig kag Ipay Berik ko.
7: Tita din na pa ubras na swimming pool?
4: Ha?
7: Swimming pool.
4: Singanan, galing ako may swimming pool. Guru, buta. Guru, antes mag-isa ka adlaw. Isa sulod si Naksman na, buta yay.
7: Nanotice ko si Rel dyan. Basta gani tubig, nga gapuswak halin sa tubo, busted nga pipe sa nga prime motor, tinlo. Pero kung lang nagagwa sa mga palay-balay, nga higko.
4: Ha? Tigranada, yung tinlo, yung tubi.
7: Ti, sa balay ni Kipay Bibs, hindi ganyan lang, magpaligo. Iya, yeah, sobra pas kape.
4: Ah,
7: kay Ma'am Jean, siya tita, kay Gapo, nagpost naman
4: ang siya. Ang linya niya sa tubig nila to, pero siya, tuktuko na gurong tubo na to.
7: Ano na iya, man.
4: Tiyari, tanawa blaka Kipay Bibs, amo niyo, draga sarok gin kutkutan niya sa mga tao gini mo na bulubun bubon.
7: Atin nami man nami.
4: Ara kita mo may kabo nga green skillet.
7: Dari gin simintuhan no? Na.
4: Bata kag banago ito mga gipinamangkot ni mga tao diyo. Tanaw ablaw. Nan.
7: Atin nami man gani ni.
4: Kasi daw sinaw kag ipabirik sang tubig.
7: Ako gani nga galibog ulo ko kasi
4: daw. No, ako duwa timtar pa ko maligo kuno ay ko kapaligo.
7: Kunway,
4: o, gin sarok ko pag tubig kag gitisting pakita daw.
7: Kunway kasi mo por gyud bae nga nakaterno ito mo maligo ka.
4: So, ano ba, silim ako tanging ako lang isa eh. Tigaling kay ti.
7: Grabe, no?
4: Tanawa ka kay Pamerico, tanawa blao.
7: May kabo pa.
4: May kabo. Ara na ready na kay kapanagob ng mga tao, magandalas na balde.
7: Uy, ma.
4: Panugon sa tubig. Silim ko ganito, dra ako tanging makarawas mo.
7: 2 months na?
4: Almost 2 months.
7: Tinami mang linang. Tani, anay, promoter, huwag nyo na naging kayo.
4: Hindi kay silim ko dalungo tanging sa Lunes, dati hindi na. For in fairness sa ila, thank you, promoter. For giving immediate action to the problem kay Kipay Berik.
7: Lika, promote na nyo, mati na ako si Kipay. Kinugunugay, maran mo na
4: siya. Ara, tanong ablog, isa ko pa na kang ibasya, katinlo sang tubig. Tanong ablog ko na, pwede kaya ka panag-um kay Kipay Berik, no, ibutang mo sa baldi mo. No? Ang ibang gani ko, nung nagpamunglaw linaban.
7: Tuon mo lang?
4: Tutuon. Panugin sila sa ako, si kakagapon, sir, kung na ibernes.
7: Oo.
4: Damo ko nung natagasinda, nasa lang laba. Kaya ka na, halibay ko nung tubig mo. Imagina, kurti ang aton, kung nakadlaw lang ni Kipay Berik, pero malayaran din sa tao, yan kita yung mapasaan.
7: Kita mapasaan?
4: Amo ng volume sa tubig, pila ka cubic meter nang ginausik yan sa isa kadlaw? Ginatos guro ka Kipay Berik. So that's why medyo masubo-subo in eh. Kay salamat sa Masiwa, kay bisan pa paano, isam lang gali nila ka kanto ka Kipay Berik, no? Ara na yun. Pakita naman sa inyo kung ano nang itsura yan sina after nga nadala ini sa K5. Isahon lang maladayo na. Ang oras na lang sa inyo sa DTX Coffee Mix. Pagbalik na, istoryahan ta. Ha? high tide, low tide, gakarsada, sang kabugwason, san dumanan na. Oras sa K-5 News FM Philippines, alas 6:54 sa aga.
7: San ba?
9: This time check is brought to you by Globe G-Fiber Prepaid na para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag Globe G-Fiber Prepaid na. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. 101.5 K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Payan ang paninisis ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika.
11: Subo nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton silula, Doc Ramil?
12: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, ito, wala kaagiinit, sir boy.
11: Pinaka-kampiyon klase.
12: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats, musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, sir boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula. Made of lipids.
13: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang aloblox ni lipids.
12: Di kong pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio. Siyempre, importante ni sa imong nga cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation. By promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Ang cytosol, sir boy, amo ni siyang part sa imo cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sang gitawag glutathione.
4: Uy, ana na. Ana na glutathione na.
12: Nga may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono. Di may ga-damage. Ang ato cellula,
13: may ga-repair man.
12: May ga-repair man. Ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala D3 Bio, sir boy. Nga, because ang D3 Bio, ang MCT nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang absorption sa imo nga potassium, imo nga sodium, imo nga magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituag cytosol environment. Uy, so, sano kaya man D3 Bio ya? Nga, so, inom-inom ka lang D3, kulang na. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3.
11: Anong pagit mabulig sa D3 Bio? D3 Bio is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang yung cell membrane eh? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell. Kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung namin ang cell membrane, healthy ang cell.
9: D3 Bio. D3 Bio.
14: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
12: Kung wala kagainom D3 Bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imo cellula. Nga, kung wala D3 Bio, wala sang may muprotekta sa imo cellula against virus and bacteria. Ti kung wala si D3 Bio, atakihon ang imo cellula, guba ang cellula, hindi lang isa ka cellula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka cellula ang maguba bangod sa gitawag kagaw. Bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 Bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga ito ang monoglycerides. Permi naman na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya imo cellula, di na siya mangayo ya bulig sa imo ano? Immune sa imo immune system. Relax ka lang immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang ditribayo nga ara sa kada selula. So amo na once nga mag-inom ka ditribayo para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours sir boy. Kun damo ka kwarta, damo a. Damo a kay wala man na sang ano, wala side effect, tanan natural na, wala na ya chemical. So dire na kanami
15: ditribayo.
12: Nga kung palainom ka ditribayo, hindi lang nga protektahan against virus bacteria, this monolaurin kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga mag-protect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang ito ang cancer. So, meaning pa, maamligan pa again sa kagaw ang imong selula, maamligan pa o maprotektahan pa imong selula para hindi magka-cancer. Ditribayo, pinaka-the best nga anti-cancer.
15: D3Bio.
16: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
15: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health News. D3Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso? Mag D3Bio ka. Ang D3Bio. Uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3Bio. D3Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
17: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
15: akong tutunan.
17: Salamat sa Mighty C.
15: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
15: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
15: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
21: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
15: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
22: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
15: DTX Beauty Soap.
23: Mabakal sa mga butika.
24: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
25: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
26: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
25: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
26: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
25: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Dry eye? Pirmi gakatol imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
1: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Cheers sa barkada nating
6: Night Shift, OT, Breadwinner.
3: Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
8: Red Horse Beer in Numan Whistle.
23: Kunamit ang sukod, sulit ang ending.
8: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
27: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
28: It's the best part of the day.

0: kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong na balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe, G-Fiber Prepaid na. Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edigas sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka, liog kalikot sa salon pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, serbisyong matuod, tingog sang panwa, pagdayon sa pag-alagad.
2: Mga ka-K5, siyam na katuig ang K5 News FM Bacolod.
3: Happy birthday!
2: Work! Birthday sang K5 News FM Bacolod. Gani sa aton selebrasyon, nagapasalamat kita sa mga sponsors. Gina Seafood Restaurant, Chef Celes, 90s Printing, Ricardo Canoguapotan of Campestuhan Highland Resort, and K5 News FM Anniversary Partners, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, RYU Foundation Incorporated, Barangay Takuling, Bacolod City Health Office, Philippine Red Cross, Major General Michael Samson of the 3rd Infantry Division of the Philippine Army, Brigadier General Ted Musmo of the 303rd Infantry Brigade, 605th Ready Reserve Infantry Battalion, Paglaom Bacolod Eagles Club, Black Panther Brotherhood Riders Club Incorporated, Lucky AKK Department Store, and San Miguel Corporation.
1: K5 News. K5 News.
4: Well, sa ato naman, yung magkautunan ka nagupod ka nung adlaw sa ato nga presentation ng oras sa K5 News FM Philippines, alas 7:10 sa aga. Well, ka-K5 Eric, no? Sa ato nga mga tagpalamati, may ginatawag kita nga teenage pregnancy.
5: Yes.
4: No? And ining teenage pregnancy, tabanan sa mga unwanted.
5: Unwanted.
4: Or unintended pregnancy.
5: Mm-hmm.
4: Ang mga ginagamit nila.
5: No? Mm-hmm.
4: And dari sa Pilipinas, kung tanawuntas yung report kay Ina Kagipayim Eric, ang statistics no hindi manami. No?
5: 139,000.
4: Oh, based on the report nga ito nakuha, sa Pilipinas, approximately 51% to 54%. Sobra ka tunga.
5: Tunga.
4: Sang mga Hubinesa. Pregnancies are unintended.
5: Yes.
4: Do hindi na gusto bala.
5: Buhay ginagustuhan. Huwag ginaplano.
4: Ang guwasa na yun, huwag sa plano. No? Hindi manhungod. So, 71 per 1,000 women annually, amun yung ila sa ning ratio.
5: Dako,
4: 71,
5: na?
4: No? Sa kada 1,000.
5: Dako, na?
4: 1.4 million pregnancies per year are intended, imagine nun muna, with a high proportion driven by unmet, unmeet, no? Ano panawag sila? Admit needs for family planning. Guaya,
5: why
4: maplanuhan?
5: Why maplanuhan?
4: Kag wala matipan ini mga.
5: Ay, niya, niya nagbusong kahaw nga bago plangan nagbata niya narektahan mo.
4: Oh, sige na lang kuyan.
5: Na lang kuyan galit na lang kuyan.
4: Mga narektahan. Apa no wagila na sige duway pa mangani nagsinaw.
5: Hindi sa uma muna.
4: Hindi sa uma sige duway pa mang nagsinaw.
5: Niya kay na lang kuyan.
4: Mahinga, pati ka na sa mga sumitan. The word is lang ko yan.
5: Na lang ko yan.
4: Hindi na rektan.
5: Ako dyan na lang ko yan.
4: Correct.
5: Na lang ko yan.
4: Now, ang adolescence pregnancy, teenage pregnancy rate, nagdubo-dubo siya, no?
5: Mm.
4: By 8.6% to around 5.4%.
5: Yes.
4: Subong na nga tuig.
5: Yes.
4: Ang nagligag nga tuig. Ang cases among younger girls under 15 years old, amuning delikado, kaya doon nagsaka, yakagi pamiyari.
5: Nag-spike no. Ang below 15.
4: 9 out of every 100 registered births in recent years, ang kalabanan da nga nagabata, 15 to 19 years old.
5: Oo.
4: Tiya mo nang mabulubudlay ka kay Paberic, no? So these are things nga dapat natong tagaan ang tensyon.
5: Ang alarming yun ano tayo. Alarming yun tayo na niyo.
4: Yes. Anong effects niya sa society ta? Number one, ma-increase ang ginatawag nga poverty threshold sa Pilipinas.
5: Correct. Damo
4: ang kaimulon ta. Kaya nga, wala mo maplano, okay lang na kung maplastar mo mayan. No? At the end of the day, madugang ina sa ginatawag natong nga unemployment. Kiti,
5: correct na.
4: Yawan ka kun. Amo nang pinakabulubudlay. Second, kun mga pabatan-uni nga nagasaway ti prano pa, duwak bagay lang di matabo mo. Mabulagay sila, madugangan kabataan nila.
5: Or,
4: may na muna mo, duwala na. Kay mga, usually ko mga pabatan-una, okay lang na, kahit yung ginikanan ang utok permi. Sige mo, ianta pa, pakasal lang na sila ng duwa. Without even asking kung ready na si lalaki. Why siya galikbalo si lalaki? Hindi galikbalo magpahid si punya.
5: Hindi na dugangan ang kumbima?
4: So, matabo di, bangod nga gusto mo maluwas sa koyanan mo, ipaupudon mo sila, himuon niya yung galik na yon ang bata ng babae.
5: Pagtatlo ng bata nila, biyaan niya, hito na, kasalma kami tayo. Gusto mo manar na.
4: Tunto, no? Ang gwa sila kag ipabiri, kimuon niya yung na yon kag isklabo mo chat sa bata mga babae.
5: Himuon na yon, no?
4: Na-notice mo? Oh. Na yon kay pamataan niya lang mo.
5: Tapos, niya init ito tubi. Ngiti, tuyo pagani ko. Init to, kung di ka makanto kay kumare.
4: Kita mo na. So, abo ng pila ka mga bagay. Now, nga gindala na mo ni Kipaberic, in line ini sa report ni Kipab Ariel Apas, na nung natabo, di nga sa highway to na sa puan, Kipaberic.
5: May bata nga na gindilin.
4: Samtang nga hatag ka sa background sini,
5: Mahigop
4: lang ko yan DTX ko, Pemex. Abi, tira ka lang anay da, sa background kay mga piko.
5: Isang nagligan nga adlaw, fair mga corona, no? Magainom ka, tapos gambar.
4: Kaya magkatapos mo corona ko naman. Ubusog ka niya ako.
5: Nang nagligad nga adlaw si Reljan, may isa ka babae nga nagalakat on babyera sa sagay.
4: Okay.
5: Sa galakat siya, may nagtawag ko ng babae siya. Nga dahi may bata na dayo. So, ginkuha yung bata, gindala sa ospital, kag gintatap sa ospital, ara pang umbilical cord.
4: Ang pusod.
5: Pusod. Why galing mapamangkot ni Ariel kung sino itong babae nga nagtawag sa babae man nga nakakita? So aring kumpleto nga detalye sa kay K5 Ariel Apa sa Ariel Jan. Dalon niya sa aton ang masubo nga balita kag di buenas nga balita, masubo ang di buenas at the same time. Parte sa isa ka lapsagid niya nga bag-ulang gid ginwigit sa kilid sang kampo, ginputos lang sa jacket kag ginpabayan left for dead. Amuning natabo K5 Ariel, good morning.
6: Yes, Sir Eric ang Sir Eljan, good morning. Masubo-subo nga dala natong subong nga aga nga balita. Bangod kay isa kalapsag, ginbilin sa higad nga dalan, kaya dakilin man sa nga tubuhan. Dari sa may Shinda Esperanza, siyudad sa Sagay. Natabo ang incident Sir Eljan kay Sir Eric. Atak na alas 12 sa ang udto, nga nakita sa isa ka concerned citizen, Sir Eric kay Sir Eljan. Nga ginkilala si Judy Ann Abapo, kay residente man sa nasampit na lugar. Suno pa niya, kagahapon nga adlaw nga papuli niya sa kuntani pagadto sa ila panimalay kung sa diin sila dyan kay si Ririk nakita niya ang isa ka bata nga dagahahapa nga wala sa panapton kag bag-ulang igid ni nga panganak
4: bag-ulang si gurugin bata kag Ipab Eric
5: bag-ulang nagpuslit ni
4: tibo preska pang dugo eh kag Ipab Ariel.
6: Yes, Sir Ejan.
5: Preska pa, may dugo pa.
6: Pag-i Sir Eljan kay Sir Eric, may aras yung nakita niya isa kababaye sa uluna ng unahan lang gabe gamay sa bata nga nabilin sa higad nga dalan Sir Eric kay Sir Eljan. So now, karoon ang babaye, nakita yung may ara na nakapulis ang bata, nagapalagyo na ina sa malayo nga bahin Sir Eric.
4: So ang babaye, what is unlikely sa sining report ni Ariel, sa ulunan may nakita nga babae. Ining babae kinakita ang bataon pa o kung may edad na?
6: Why sa napatulupangod si Rereke sila dyan?
4: So karon nga ang nagpalagyo ang babae yaw? Ano na tabo?
6: Siguro si Rereke kung balubanta si Rereke sila dyan, nahulat na yun mga babae kung sino ang makita kag magkuha sa bata ngayon yung bilin sa gagadalan si Rereke sila dyan.
5: Amo nang malain. Amo nang malain.
4: Grabe, no?
6: So may arata na interview sa Rereke si Rereke sa bahay ni sa babae nga nakita nga si Ma'am Judy Ann Aba.
4: Ano oras na tabo ni K5 Ariel?
6: Alas
4: 12 sang udto diin nakita ng bata higad karsada lapit sa highway o gwintap di na yun nga porsyon
6: sa kuan di sa serereka nga sirian taas may dalan nga dapit di sa tubuhan nga bahin
4: sugwa di sa kilid man niya gibutang hindi naman magyan sang salakyan
6: hindi gi sa malabyan daw maputok lang sa kung kumbaga kasirian.
4: Okay, so dako chance na dito siya nagbata. Kaya nga may babae, natuto saya.
5: Tapos yung tudlo ya. Amo to kaning tanik ko na pamangkot, sino tong babae, kay basi kun siya to, ang nanay.
4: Grabe, no? So ang point ko eh. Pero bisan pa paano kay K5 Eric, ha? Number one, kita kay K5 Ariel in this story. Kami ni K5 Eric, ikaw, tadan kita, we don't have the right to condemn. Because we don't know the story behind.
5: Why kita kabalo pa?
4: What we really appreciate is the fact nga ginbutang ito, nga may intensyon siya ka mabuhi ang bata. Kay kabalo siya ginagyan sa tao nila.
5: Kagintudlo nga
4: niya. Wala niya ginpatay, ginabandon, or ginabort. And we admire that. No? Laka ka lang kita mo ng mga isog ng mga tao. Pero ang punto ko da, what if kunwai siyang may nakalabay, kagido ang nakalabay, abi kagipabiyari, kagingusab ang bata.
5: Kaya mo mangani, guro tong punto nga arato siya, kaginabantayan niya man.
4: Oo nga, hindi sapat ang kanto. Correct. That's a very good analysis.
5: Nga arat da, tingnan kung may ido, tabugo niya. Pero kung may tao, itudlo yan nang may bata na ho, dasumadlagan.

0: makanto sa siyudad sa Escalante sa may kurbadahan nga
1: ba? Left side na siya kung naling ko sa Sagay, mapakanto ko Escalante, pagliko mo sa kurbada, ulunan, da, may antena, da sang cell site. Left side. Hmm.
0: Sa may isa ka, sa POP, namping kasigal dyan.
1: Okay, sige ya. So, but si ganun, dako chance nga base estudyante ang Iloy siya eh. Nga wahe base kabalong ginikanan nga nag-board lang das palibot.
2: Hmm, na.
0: Hmm, base.
1: So, kaya para magsidihan ta, ining si TI, amun in interview mo, amun siyang nakakita?
0: Yes, sir, yan, sir, Rick.
1: Abi, i-plastar ta kay mamati, ta kung paano yung nakita ni, eyes on the board, ahay, abi mula, kakipaberit yeah, ng bata ni, guro may plano pa ni nga maayos iya nga ang may nakakita kag dalawa siya.
2: God has a plan. Lucky ba yun ni El?
0: Lucky ba yun si Rian si Rick?
1: Ha?
0: Himsog na bata. Himsog. Himsog na bata.
2: Himsog po siya ni healthy.
1: Guwapa guro eh, no? Sige ba, Kipa Mariel, ipabati ito may interview?
0: Yes, sir Rian si Rick.
3: Kakipay na nga hapon, masubo-subo-subo nga hapon. Bangod kay isa ka lapsag nga nakita sa isa ka concern na citizen nga ginabo sa may higad sa atubuhan mamang hapon. Bali ikaw ang nakakita gid sa lapsag ma'am, ara sa higad sa kampo ma'am.
4: Oh sir, ara sa higad sa kampo bali nagyan sa namon. Halin kami sa housing tilapas, nagpakato kami dito sa Esperanza. Nagakulog ang bata nga naghihigdi. May nakaputos na ito mga jacket. May puso pa.
3: Bali, antes mo nakita ang bata, ma'am, may mga persona bla sa palibot?
4: May ara isa ka babae, gintawag niya ko nga may bata nga hindi. Hindi nga puloton ko. Higin ko sir, kay gingagaw ko di dala, kay siyempre wala bla sang panapton ang bata haw. Kaya mo to gin jacket sang bata ko, ang ipauba ko. Sige dala diri, kay gingagaw.
3: Bali, hublas gid ang bata?
4: Jacket lang, iputo sa pusod, kag ano, sa inunlan.
3: Mga ano oras na tabo insidente, ma'am?
4: Mga alas 12 pasado.
3: Okay, bali sa subong ma'am din ang bata, ma'am.
1: K5 exclusive.
4: Ato na sa Alfredo Marañon.
3: Tapos ma'am, ang kanang adalan, ma'am, pirmi na agalab yung tao, ma'am.
4: Kung may mga obrero sir, pirmi din sa maagyan na ano, tira ang adalan.
3: Sige ma'am, kasi may arak kami sa hey, ma'am, sa kaning Iloy, sa lapsa ginagyabol sa higadala sa kampo, ma'am.
4: Nang makonsensya ka man tani, sa bata nga, mo ginaboy, kaloy, kaayo, kay gahibiyon.
2: Gabi nyo.
4: Umulan naman
2: balik. Nami, tali ko nakuhaan itong bahay.
1: Yel, Yel, amun nga itong punto, paano nakalabay si Mamda? Kahit yung mga obrero mo lang galabay, nga paano siya kalabay na yaw?
0: Yes, sir, Eric, balay ay sir, dyan, duhan na ikalapsanan, pwede man ka makalabay dito sa may kanang eskulahan man, kuliyong eskulahan dito sa may sulat sa Sagay, kining San.
1: Ining na interview, may estudyante, niyo kung pumuluyo. Baliga puli siya sa Esperanza?
0: Yes, Esperanza. Dragin sila maglabas sa Rerek kay Silajan.
1: Now, estudyante niyo kung pumuluyo lang?
0: Pumuluyo ni siya. Taga-dragin
1: na notice ko ba ining babae, may soft heart siya.
2: Oh, oh.
1: Kay kita mo daw, mahibi sa ganito sa last part, na sila niya tani, maluoy siya sa bata, no? That's a very appealing to the emotion. Kag... dodako gidyansa nga itong babae nga ang agitudlo e pa nga hindi siyang nagpulot kaya balaan niya may gabi nga bata.
2: Aamo na.
1: Nga dapat, dibla dapat ang humanitur, may babatian ka bata gabi, pagkita mo, pinakauna mo gid nga reaction, puluton siya, kagtuan, kagtanawon, kagipay bariel, nga ang iyaya, tudlo lang ako, itudlo e pa.
0: Yes, sir, yan, base kuguro nag-anadlock po sa Sagorski dyan ay kung ano ang buhatan niya sila, sir, yan. Kaya may ara sila na nakitaan yung sila dyan.
1: Kasi ang problema ni Duwani nga ito, ginatanda ang problema mo, no? Number one, unwanted pregnancy. No? Ikaw ha, basi hindi siya kabalo, sino tatay? Hindi siya kabalo kung susukto niya. So that's why sila nga, bili na lang ni Kimayo pa ng picture sa bata, basi may makapulot di. Kagbasi, why siya kapanugid sa ginikanan niya kagipabiri? Kaya mo rin sitwasyon niya.
2: Laban-laban, gid.
1: Basi ka board lang ni Blau, basi pwede ka kakadto na libot lang sa mga boarding house da. Kay laban-laban, estudyante ni kagipay ba Ariel?
2: Oo. Kaya kung estudyante ni laban, naging ipit ni, panawag naging ipit niya, ipita lang para ni Malanon.
1: Hindi ko mag-uniform niya, kaya kung naghahabok uniform niya,
2: hindi Malanon. Nga ipita lang.
1: Yung mangkot, sige tayo, siya mga tambok lang.
2: Kaya abi ko ka-exercise, kaya kakaan ko pili only rice.
1: Ha?
2: Only rice.
1: Ano?

0: Kailangan mo, saan pwede mo yan ba? Lang rice kinagin mo? So, kakipay ba, Ariel, ba sa iba pa bangkot mo na sa eskwilahan or sino sa boarding house na binakabaluran na gurus palibot ba si? Ang aton din at because nga kundi na hontang Iloy because we don't really know the story
1: kung ano behind. Kung ano
0: kinatabo. Ka ba si? Grabe maning ilinaway sa pabinsaron yun yung ladlaw mo?
1: Traumatic man ang iyang.
0: Yes, it's very traumatic. That's why, hindi ta pwede kundi na hon ining babayi. Kay ba si, kung siya, duwa galibog ni Guru Ulo niya mo, number one. Kung isugid niya nung himuon sa ginikanan sa iya. Ikaduwa, kung himuon niya, di ba si hindi sa katapos iskwila niya?
1: Isa pa na.
0: Yeah? Ikatatlo, nauya siya kay way tatay bata niya.
1: Ang no? Huya, ang public shaming, ang magiging gakadto, permi sa ulo ng tao.
0: Pero laka, may mga tao yung very strong, nga they are willing to face all the consequences. Kay para sila, ang mga ginadala nila, angel ni mo. Innocente, blaka kipabirik. Wala kalabot-labot. Ina iya mga admirable na yung mga tao.
1: At blambal mo kay na pagbusong kuning pagbusong siyang bata, nya pakasli ning bata ko kahuluya, may iba nga nya tindi na amo na siya pupuhon amo niyang bata.
0: Kaya amo niyang dapat ang gusto nga mindset.
1: Okay kun pa sa pakaslan ta ni gulo.
0: Kay for example abi karon, piliton mo siya, number one, ang lalaki abito pintas, sakiton niya walang permi bata mo. Pagkatapos, buyayawon niya, tayon mapuli sa balay na, hindi kanik balong tigang, ita, tubugas. Ha? Tapos lumpat-lumpat lang. Magamuman lang ng lalaki, mayo pa ng single mom ka.
1: Kaya may iba niyang inikanan siya dahil, ibataa lang na iday. Ano muna kayo na diskusya?
0: Suportaran ka namon?
1: Suportaran ka namon?
0: Laka ka lang nakita. Okay, pabirin ka muna.
1: Huwag ka muna may imo eh. Ara na eh.
0: Damo nag-successful ng mga mama nga nagamuna. Ang gini mo na inspirasyon kabataan lang. Kiskwila pa gani?
1: Damo. Diba? Ano muna nga story?
0: I-check ta this time. Ti Ariel, ano matabo? Yung bata, subukan nung sitwasyon?
2: Si Rilek, maayo ng kahintang sa bata. Karoon si Sir John, kay Sir Rilek, karoon sa Alfredo District Hospital, sa may siyudad sa Sagay, Sir Rilek. Sir John, Sir Rilek.
0: Sige. Very good. Okay. Diba siyong mabisitahan mo to? Thank you again sa imo report, K5 Ariel Apas.
2: Yes, Sir John, Sir Rilek. Doon kung sa lang ng update karoon, kaya ito nang panikamutan na makuha na ito ng kumplito nga dito. Kalabot na yung lapsag na nakita sa igad sa kampo, Sir John, Sir Rilek, dito sa may siyudad sa Sagay. Report, kinano kung nanukad rin sa may siyudad sa Sagay, inisik at K5 Arapas para sa kampiyon ng mga balita. Servisyo publiko, kalkalingawan sa Northern Negro, K5 News FM.
1: Grabe na balita.
0: Well, Kipay Beric, as we mentioned, we don't have any right to condemn mother of the child.
1: Why get that?
0: Why takbalo sa istorya sa likod, abi? No. But one thing lang na pasalamatan, taki wayagin abort ang bata.
1: Kag total, lang kagin pabayan, wayagin ko.
0: Actually, gin bulubantayan, niya pa man, kiba si taban kido mo. Until such time, dako gina pagpati ni Kipay Beric sa mga tagpalamantita.
1: Siya to.
0: Gakalako, tsansa, siguro mga 90%. Siya gitong nanay.
1: Dahil may bata nga gahibi, oh.
0: Di dapat rin siya ng pulot una, eh.
1: Tapos, kung wala ka to labot, kung di kinintrigo mo na to, nga nadula sa dahil ko, dahil ginupding niya, dalawang tanang sa ospital.
0: Sang gitawag siya, naglagan pa siya?
1: Oo, naglagan pa siya.
0: Butsi ganon, nago siya.
1: Butsi ganon, nga, ti, nakabalo na siya, nga ang bata, ya,
0: may nagpulot na,
1: then it's time to go. Because, in the first place, the purpose is to let go.
0: Subong ang ako, pinsindi, gahibi ni siya. She's crying right now because di kabalo na siya kung anong consequences mo. Number one, malako bata niya nga hindi siya kilala siyang Iloy. Second, hindi ta mabalaan kung sino o kamot maabot matupan sa nga bata. Ipangamuyo ta nga mayo ang tupan niya.
1: Cheryl, John, one time pwede ko ka-request sa imo. Mapaigot ka, bisong tagaan mo advice ang nanay, abi. Okay. Parang ang dalami nami.
0: Hindi pwede kayo. Ikaw lang ako lang mapaigot. Hindi lang kuya ba lang.
1: Nami kayo mag-advise.
0: Kabalo ka kay Pimeri, kisa ang langit. Kung gandulo ba si Pangilan? Pwede na, ako lang ma-play dito. Tapos ikaw abi yung advice.
1: Ako lang ma-advise. Ikaw mapaigot?
0: Ako lang mapaigot. Ang ari na, ang kasay.
1: Introhan mo.
0: Mga pinanid sa pagigugma. Mga kasaysayan sa pagpalangga, pagigugma, kapaslawan, upod kay Tito Eric. Gwapo sa introhan.
1: Mayong hapon, and si Tito ninyo Sunshine.
0: Ano yan? Sunshine.
1: Sunshine nga ako.
0: Ikaw mo lang. Sige, sige.
1: Dahil, sa aging padala mong sulat diri sa aton palatuntunan, ang ako lang gitmahambal sa imo, taniway mo gitpabaya ng bata.
0: Well?
1: balikin lang tong nobyo mo.
0: Ha? Madugang na nasi.
1: Hindi. Balikon, kagmambalon mo siya nga, siguro niya lang siyang gatas. Huh? Hindi na ka maglakat ka lang dahil palagyo ka lang. Iba si Malangko yan.
0: Likado.
1: Dahil, whoever you are, dira sa Sagay, you just left an angel. Kabay patani nga masanagan ikaw, and the Holy Spirit will guide you to be brave. Balikan mong bata mo nga rasubong sa ospital. Stand as a mother. Forget all the worries and the shame. And life will go on with your daughter. May God bless both of you.
0: Kabalog ako ng hambal sa ibang sina. I don't care kung anong ihambal sa ibang tao. Kayo mas lang bulig sa akong gyapon.
1: Correct na. Oh.
0: At the end of the day, ikaw gyapon niya ang mapasaan sang imo problema sa kalibutan.
1: The captain of your own ship.
0: And those people will always something to say against you. Ang mga tao sa palibot, maglabi ng mga Marites. Tanan niya, bisan, hindi ka pa nagbusong, damo mo na sila gyapon ng ihambal sa imo.
1: Mugay na ko na.
0: So, pinaka-importante is, ang imo mind, no? Amo na bala naka-direct na kung anong dapat imon. That is so admirable. Laka ka lang nakita kay Paverica.
1: Ang mga kaingon mo, galabay kaga, suli kinang sungad nila siya. Nagbusong, wala, bana ho.
0: Ito yung importante, guro, sige bisan wala. Ang importante nga may gatipan. Sabi na kanami, ano ako may kapadala pensyon.
1: Isa pa na. Hindi nga mo nang bali.
0: Hindi kaga.
1: Mas dami kung ikaw mag-advise.
0: Hindi lang bala. Ikaw lang bala.
1: Adlag.
0: Hindi pro nga ito. Seryoso niya.
1: Seryoso gani niya.
0: Tingala ko si Ibu yan nga mapaigot-igot kapag hindi niya.
1: Parang
0: tapos si Ibu itrada, Sunshun. Madogawan mo pa yung sunshine lang.
1: Ay, buti itong atari gabi.
0: Tomb Raider to siya mo. Galing ko na kay Metritis siya. Imbes gara Tomb Raider. Inugsunod na lang siya sa tomb. Uy, in fairness, kagabi, ang amo, you know, there, may isa kabagay nga message hindi ko gin malipatan kagi Paibari kagabi. During the 9th anniversary celebration employees night, ang amon plangga ang CEO. Ginpabatsyag yung gin sa tanahan niya may empleyado that the primary asset of K5 News FM hindi ang amon crystal clear nga signal. Hindi ang amon kampyon nga mga patrol. Ang nami na amon nga transmitter. Kundi ang mga tinawo ni Doc Ramil Oy, ang mga warriors, kag ang mga reporters, anchor man, gin-recognize gid ni Doc Ramil Oy kagabi. Kanami, batyagon nga ang imubos. Sili niya, kung magubag internet, mangita lang tayo provider.
1: Namin tamo tong namin ang punto.
0: Grabe niya. You know, planlindog libo ko gabi kipay.
1: Ngayon alang-alang mag-uba ang internet ay islanta
0: yeah, si example, sige natin kung mag-uba ang console, hindi man pwede islanta si...
1: Si Itan?
0: Itan o si Adrian?
1: Oo.
0: Islanta lang.
1: Ang console.
0: Because sila niya, ang mga gamit ma-islan. Pero ang mga tao, budlay na pangitaon. In which, insakto na kipay beri. Kadamo sa mga successful ng mga radio station, why nila gin-value ang ila sa nga mga tinawo? At the end of the day, nagkawatak-watak ka kay Paverick na notice mo, nagamat-amat deteriorate ang ila sa nga standing.
1: Oo, kadamo.
0: And then, atong mga istasyon nga ginsailuhan sa mga tinawo nila, mga asset nila, na tigayo nila nga mapasaka iya ka kay Paverick.
1: Doctor and, story niyo?
0: Ha?
1: Doctor story ni?
0: I don't know. Pero, Doc, thank you. Kagabi, plan nyo. Hal, ikaw, I si Sir
1: so
0: Julius,
1: inspired. Oh, so inspired.
0: Si Sir J. Lolo, si Sir JP, si pati si Rasmur Ubas, the late Rasmur Ubas, Sunshine Lacson, Babes Gantalao, gin-recognize our station manager, no? Gin-recognize kita na ni Doc.
1: Kanami.
0: And hindi gin siya malipat kung ano ginsugnan. Tuod niya galingan na balano, no? Ang hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan.
1: May step neck.
0: Ha?
1: Hindi
0: makarating sa kanyang paruroonan.
1: Yes, because...
0: Abi mo kagagapon, ginahambalya pa. Nga sino lang abi ang magdumdum nga maamo kitas ni. Kaya why man niya ginamgo ni Doc mo kaya gusto yung lang tani. Nga maka-air sa sang iya commercial, sang iya mga produkto. Nga wala mo lang limitasyon kay Kipay Berik.
1: It all started from a wrong decision nga hindi pagpapungkoon si Kipay Beljan sa isa ka black time ni Doc Ramil. And from that time...
0: Ginsay-isay pa ni. Nasay-isay pa itong gabi nga. Dito kami una nagkitanay. You know, kisa ka kay Paverick, no? Ako ga patigid nga kung kay mo ang Ginoo kag plano ya para sa imo. It's perfect.
1: If it's for you, it's for you.
0: Ang balila ko no, it's in God's perfect time.
1: Yes. Amen. Amen.
0: Grabe, I believe that. Kabalo ka kay Pabirik siyang history sa amigo mo, no? Ngati, way back 2011, we lost our job.
1: Everything.
0: Everything. And I, hindi pa ko, may denial pa on my part mo. Oh, hindi pa ko gusto nga madula mo.
1: Tisikat ka mo.
0: I applied to all radio station from 2011 to 2014.
1: Apply lang.
0: Kadto, kagkisa ganisil mo, bisa mga program na lang wala sweldo. Okay, kaya tinahidlaw ka mo.
1: Ginatulon mo lang itong huya mo, kaya ang init mo, kaya makaaling ka sa tugato, gulpik lang.
0: Ang sa mind ko, eh, something like, siling ko, wait, tamay mo, amunan eh. Kaya ginapangita sa lawas mo. So apply, tanan-tanan, may mga best manager, batunon ka, mga tao, hindi kapag batunon. And nag-abot ang panahon kagi Pabirik nga nag-total surrender na gigi kuya. Kasi, Lord, do I nigi kuguro chan sanik balik? Kung ano plano mo sa ako, ikaw na la, sundon ko na, hindi na kuya magpamilit pa. Ahay, 2015 sugata, ko Doc Ramil Oy, boss. Amo niyang hulog sang langit, no? Angel, ganyan nga tutuod. Na-met ko si Dr. Ramil Oy for isa ka hindi instance nga gusto yung ganyan nga ako yung ma-program. Mabulos lang kuya kay Engineer Albao, kay ang regular nga partner. Kabalo kasi Dr. Ramil Oy, may regular nga program sa DYRL mo. Sa Piyaki Estasyon. Upod niya sila ni Engineer ni Albao. Karoon kay naglagan si Engineer ni Albao konsihal.
1: Amo to paglagan niya galing.
0: Naglagan sa konsihal, wala sang partner si Doc. Siya kay pwede, ikaw lang anay. Pero during the time, nami niya si Doc yung magpalangga, isang talent sa tao niya. Imagine mo,
1: during the time,
0: ma-program lang ko 30 minutes, kabalo ka kung pila ginahatag ni Doc. Kadako niya kayo during the time. I'm receiving 20,000 for 30 minutes a day.
1: A month?
0: A month.
1: Di, ang sweldo na siyang manager sa ibon nga.
0: Hindi, amun na ginasweldo niyo. Grabe, admiration ko siyang grabe. Kag hindi luglaw, amun nang natabo. Sige kami program nga doon, program sa DY dito, abe, no? Sa aga. Pagkagabi, sa ilo naman ko niya sa aras tubangan siyang kurason loksin.
1: Oo, drakan man. Iya, magyapo na airtime.
0: Oy, siya kuli sa akon, kay gabi na, mapuhay ko. Sige, hindi ka lang tumagato, si Engineer Albao. Asta gusto yata ni, dito ko sa Piyaktob na sa Lakson. Hindi tayo magsugot kaya mo program.
1: Hindi sila.
0: Hindi magsugot. Now, sige-sige, until such time nga natapos ang eleksyon. Wala pasensya lang, istorya kami ni Kay Pabirik.
1: This is K-5.
0: Abi man, nung ambal ni Doc gabi, hindi kami malipat ni Kay Pabirik. You are not just an employee of K-5. You are
1: K-5.
0: Pero nung imuon mo, gabalik na sa akon. No. So Doc, thank you. So kay Pabirik, going back sa aton istorya, no? Hindi lang niya mo ni Kay Pabirik, ginareminis lang mo ni Kay Pabirik what really happened. Now, natabo ka Kay Pabirik tapos ni eleksyon. Kaya ang balis ako, mapungusin nga kabalo kasi Doc, misin o natubang empleyado niya, may sir ginaya pero may Kay Pabirik. That's how humble our CEO is. No? Sir Eljan, amo na niya, singa Sir Eljan, ma-program ka upod ta, kay si Albao Madlagan, si Engineer Albao, Sir Albao, sige to, sige to. Upod kami, sige kami upod na. Kada aga, upod kami to. No? Then after that, nag-iasin ang opisina to, bangan pa sa Ino HS Black.
1: Oo, may gamay.
0: Tapos kabalo ka si Ma'am Rica, rada. Okay. Dura pa kong kakwa, talimpi ko si Ma'am Rica, nag-atag permisa ako, okay. Kalabulan. No? Ma'am Rica, ribatado. So naabot, tapos ng election kay Pabirik, chilling ko, Dokti, tapos naman ang eleksyon, mabalik na si Engineer Albao. Sige, sir, hindi upod lang ang Gyapon ta. Ara, si Engineer Ara, amang Gyapon. So, dra, sige kami nga, sige, kay Pabirik. Sang-samo, sige, inop na rin. Nag-abot sa point nga, na, ay, kita ko rin ni Doc Blanc, nga gusto ko gin ma. Kaya gupod pa ko sa una, kaya Tony Espino, program mo.
1: Ah, oo, no? Kay Alex, no?
0: Kagdako mo na kabalaslan ko sa Malam, nga sang panahon, nga wala sang kasapak sa imo, gintawag ya ko na. Lagi ng balan na siya dyan, update ko di program.
1: Okay, may program pa ito sa simula, black time pa ito siya.
0: And that is the attorney Espino, no? Tatay ni Councilor Al. No? Ang muna nga, very grateful, gig ko na sa iya. No? Kaya siya na nagtagligwa para maklala ko man si Doc, ara na kang makitanay kami na po. No? So, natabo, nagabot punto, siguro mga more or less, kundi 2015 to. 2016, January, lini Doc, siling niya, Mayo Guru Sir, mabakal ta oras, mablock time ta sa istasyon na, hindi lang nato mabal kundi nam, no? Ngayon, mabakal ta oras, ikaw ma-angkor sa udto, bakal ta doon oras, gid. 11 to 1.
1: Prime time, ha?
0: Oo. Ikaw ma-angkor, si Sir Mo Babies ma-report, sila ni Albao, uligan kanila, si Cookie daw, wala problema, nami, managani. Pero si Cookie, happy naman ko this program, tanga 30 minutes, ha? Tindig mo kita nga 30 minutes program mo, gaang kakabos mo 20 mil kada bulan.
1: Grabe na na.
0: Sus, grabe nga.
1: Ato nga time, grabe na na.
0: Oh, grabe gidyo. Grabe gidyo si boss ya. Hindi ko malipat ni siya. Why ni siya sa ginhambal nga waging tuman sa akong kaboy. Natabo ka kay Five Eric sa tumantag palamatiya mo ng istorya na mo ni kay Five Eric this kay Five. So, nagsigi sa pangliag to. Hambal nila, singa i-consult anay namon sa Manila kung pwede. Pagtunga-tunga sa tuig, namangkot siya. Niya pwede, guro si Babes lang, angkor.
1: Hindi lang
0: si Iljan.
1: Amo galito.
0: So, alibay, ang Japon, singa po natin si Tanon, sang December, bago kami tapos program, antes maglakat, singa sa dahil lang ginmangkot to, 2016 na. December. Siling ni Doc, kadto ko to, anay mangkot, yuto ko na no status ang atong nag-inquire. Pagwa ni Doc, kita ko siya itsura, hindi siya happy. Gapong ko si Engineer Albao, sir, ko, ara sa gwa sa, kundi, ara sa gwa na may ara na da. May circle ng alamisa, steel, pungko ko mida. Albao ako, Engineer Albao, si Engineer Albao, ako, nakablas lang ko siya. Kaya kung may isang glagan, wag kaya kilala si Dr. Romilo. Engineer, thank you. And Sir Babes, tatlo kami.
1: Gawlat ka mo siyang shorting?
0: Wala gawlat kami, kaya upag kami na magwa ni Doc. Rini Doc siya, hindi sila, sir. Ang sir, pati hindog na tabla estasyon. Yung kudok, okay na tayo. Bisan niya, why na, okay na tayo. So, nag-tukar ng sagay. Pagka May, nagpatindog si estasyon sa Kabangkalan, dungan sa birthday na, May 17. Upon pa na kami sa isa Takamigo, Manspiak na. So, sang duwa ng estasyon, siling ni Doc, siya, as early as May, ginpa-installan na ko yung computer sa balay. May computer na ko. Kaya program na ko yung online mo. Ginakadlawan ako ganito sa pamigo. Hindi nga mo, dispirado na git si Eljano. Nag-online na lang git. So dito sa balay, may Changi kami na mo. Sa gwa, Changi, ang isa ka-kwarto da. Ginimo ko daw nurses booth. Dito lang ko ga-program na internet. Supportive kayo si Mrs. ko mo. Kabalo man siyang gusto ko git na mo. So, ga-program, gin-installan ko to sa Migo ta. Sa online software nga pwede ka program mo kapsi sa gay kagabangkalan di ka program ko ya
1: sokwan ka na negro
0: sokwan foro de los pueblos na yung program ta kay pag newscast na ko na every morning
1: mapapinsan si mo ba
0: oh isa lang ko news light mo na newscast Sir Babes lagi reporter ko may base pa sa una si Ray Alejandrino gina kay sa una may tandem kami na sa una mo unaga mo si Luningning la morning with Luningning segment na namon though political satire niya nga patawa-tawa blaw
1: sino pon mo na diyan
0: si bata ni Ray Alejandrino bla si Gibis
1: ng blacker
0: tigali kay during the time ti wala koy promisa siya ginabalang ko siya mo gwang taon ta lang ni bla kay kumiara na pila kadlaw tigali kay ti kinanglan niya man nga mag pangita sa kinang wala but I'm so very thankful nga gibuligan niya man ko so dito na kay Five Eric broadcast. Asta sa uli, sige kami broadcast na gyapon sa muna siling ni Engineer Albao sa akon, guru ko yung balan. Nga, sir, kadto ka sa Takuling. Hindi ko dito na yun now. Nga, kadto ka lang to sa Takuling. Da, kita mo, pinabili elementary school. Makita ka antena, liko ka lang da. Di karoon nagkadto ko, ang una ko nakita ng simbahan din ni Dok de Sapia ko. Pagkadto ko to siya, wala mo di stasyon. Gali kay Dria nga Luti, pagkadto ko di ka kipabiri, kita ko gin ang pinakauna ko nakita. That was June.
1: Okay.
0: In June, June 1, guro, kita ko si Serene Kapaw.
1: Aragin siya?
0: Gatindog na katina na, tubo lang na yan, isang bilog, why pa na yan?
1: Ay, hindi niya tower.
0: Tower na, pero why na base nga muna sa buong kabakod? Why na gasebo? Why pa hindi makakudalan? May mga pusti-pusti na.
1: Okay.
0: Lamawan. May gamay nga hiyobayob, kita mo na mga balay sa construction ng mga single tagpi-tagpi. Amuna,
1: natungtong
0: sa bangko ang...
1: Transmitter?
0: Hindi, transmitter sa katre. Nagurong tulog sa Rinyel. Tapos, mahiara ang bangko o nakatungtong ang EBR. Pagsunod ko si Rinyel, gakuti-kuti sa ano, siling ni Sir Rinyel Kapaw. Excited mo. Sige, sir, gabroadcast na ito sa Bakulod. Hindi ko, sir, tuod ka, sir. Oh, sige, sir, oo. Broadcast na ito. So natabo ka kay Five Eric, kami mo ginobra. Nag-hook up na sa program. Asta sa ngulis, yung pinatawag ako, sabi siya, sir, ngita, kaupod mo, be. Ang pinakukaunang, hindi, ara na, sir, babes. Pangita ko, gin si Rasmur Ubas.
1: Ah, si Rasmur.
0: Si Sir Rasmur Ubas. Gamonitor ko na siya, kay gamonitor ko sa una sa muse mo.
1: Kung program sa Lisay.
0: Si Migo to, bambi, ka pa, ambal ko siya nga mga program ko. Pero hindi magsugot mga Migo, yan mga program ko dito. Muna. Hindi isa magsugot. Tiwala ko mismo eh. Tisang uli eh. Kanto ako na sa Talisay, hulat ko gito man ako sa program si... Kundi program kami din ni Doc sa Piyak. Pagtapos ko na, katungo na siya. Istorya kami. Hindi pa nasa mo. Linko ti sir, why ka man da? Saan ginabaton? Gid, siya, why? Ti ko na nulang amon. Siya, hindi tuya. May batunon ka, gid. Galing kayo, siya, tipila ta kami. Siya, kundi, ikaw, ako, kasi babe sa... Ngayon, sige, ah. Linko, kanto ta. Kanto ka kay Doc sa Inuitses. Bisita ta, dala ko siya. So nung ganda sugat siya kanto kami to. Istorya sila ni Doc. Pag istorya nila ni Doc, i-plastar na ni Doc ang plano. Nga mo ni nga mapatid doon stasyon. Muna, prangka si Doc yamon. Ngayon ang manager mo si Cyril dyan. Muna, kinang dahil mo siya. Prangka na si Doc magsuglano. No, inialiko-liko. Tiyo kay sir, ang bali ni si Rasmore. Sunod naman, kulang kami mo. Tisiling ga-program na, nag-amat-amat na patindog sang amunan niyo.
1: Kwarto-kwarto
0: si,
1: na.
0: Si Roldan Patusona.
1: Doon ang sales booth namin.
0: Ang hindi pa amun ni sir, ang kristal, harapan niya sa tubangan, no?
1: Akita, ano nang dalan?
0: Dabintana lang. Dinala ko pa na siya dito sa Piyak Estasyon para makita niya kung nag-sit up.
1: Hindi na ang teknisyan, hindi nga pong ko.
0: Ay, haramon na sa Piyak, eh.
1: Ay, why, hindi ka mo makita na,
0: eh. Hindi kami kita na, eh. Niel, hindi ka ni sa unan, Niel. Hindi ka ni sa unan, Niel, ang teknisyan ta, Niel. Rinyel, din gani ka una. Una-una ta, kundi amon niya nurses buta, din gani ka mo sa una, dara. Pero hindi ta kita na, no? Kahit may jutay lang din nga. May jutay lang din ka bintana sa kilin, no? Kamuhamo.
1: Di kong gamay, ito siyong unang bintana, kalipay ni Itan, eh. May chance, hindi ako makita.
0: Nandiya kami mo. Now, yaki pa, ibiari ka muna. Astras yung liko lang kami. Liko, Jin, upo di sa Moon Blood. Jin, gano'n kaluluoy si Jin mo. No, kung lang gusto yung man mag-radyo. Eugene, upo pa na na Moon.
1: Kada mo, naglisang naging nabay din sa K-5.
0: Si Eugene, ginupo na. Kami lang na. Tapos, si Ma'am Sunshine. Amo na nang team na Moon. So, uli gin request ko si Doc, na dalun di si Jack ang si Ami. Kay kulang mo si Ami, very good newscaster na.
1: Newscaster, o.
0: Oh. Mayo mag-DJ. Si Jack, karabi mo nang tingog.
1: Ah, tingog ko.
0: So after a year kin sa ilo na di sila kaki 5 Eric. And the rest is history. Da na talaga so good. August of 2017 ang bukas mo. August of 2017. Ara ata na masaya. Ara sir, ara mo na gini istorya ko si mo.
1: Amo ni siyong unang istasyon?
0: Eh, amo na. Pag-abot ko di amo na gitsura ya.
1: Hindi ka mapahambal. Mga kaki 5 din awan niyo ang state.
0: Amo na siya kaki 5 Eric.
1: State of the art.
0: Sige na nga, amo na nga, ang agindala ko ni si Sir JP, hindi siya mag-silo pa sa ano, kaya alang-alang, siya kakampiyon sa istasyon ko, masilo ko yung sa Indianipus na istasyon. Ang text sa una sa gazebo.
1: Ah, okay.
0: So, amo na, amo gina ang sitwasyon, pero Niel, mala na niya, pagkanto ko di basa niya, Niel, da sa, no, gitampukan mo na na ako. Basa na na yan.
1: Totoo rin eh, kapaw. Gayom yun.
0: Kita mo, ginrecognize ka na sila ni Doc. Kaya silang pinakauna na kakipaiba, Eric.
1: Plywood yan.
0: Pag-abot ko diya, ang nakita ko, kaya una nagtampan sa ako, si Rinyel, kaya yakag si Rene Kapaw. Amo gina sila yung una.
1: Ang buhok gali ni Chip Rene, ano ni Chip Rinyel yun?
0: Spike.
1: Oo. Niel, to, Renz. Ang buhok mo ni Bla, daw sa island, sa Pido dito. Sa commercial, sa si Binap, si Una.
0: Sprite.
1: Sa si Binap gali.
0: So, amuna sa ang ginsugdan, tangi pa ba rin?
1: Kampiyon na, amuna si Una gali.
0: Oo, amuna. Ti, the rest is history. Ha. Doc, thank you ha. Kay ginambal ni Doc Serinyel, si Sir Kapaw.
1: And you know what,
0: na
1: what
0: years
1: hits
0: na nakaligad, ara Gyapon.
1: What hits me most, Sirel, dyan is, ang hambal ni Doc kagabi nga, the asset of K5 is hindi ang gamit, kundi kamo. Kamo ang K5. And it reflects sa
0: kala
1: aton.
0: Kala 205 katanaw sa aton, no?
1: Tida mo man gusto magmarites mo. Matitagi ko tsukutsus lang ano ato mo. Kag nagligad na aton sa Real, if you will recall, may anniversary kita nagligad. Ginagambal si Doc Ramel. I think first year ko plan din rin, nagambal si Doc Ramel nga. Na anniversary ta to. Gina-announce ko subong. Kida mo itong mga mayor. Nagalatin mo may mga...
0: Si Romeo official. Torino. So, good siya ko nung pamati sa una nga frequency sa G5, 100.5.
1: Ina?
0: July 2017.
1: Nabdan ko pa na din 100.5.
0: Ayaw mo na, kapila na tayo mag-ilis frequency.
1: Nagambagin si Doc nga, si niya, kung may empleyado ako sa K5, nga nabalaan yung agapangayo kayo kwarta sa politiko kag mag-pangilkil, para ibligya balita, i-report nyo sa akon kay pahalinon ko, ina.
0: Dumduman pa na?
1: Dumduman ko. So atong hambal niya 3 years ago, kagang inhambal niya kagabi that the asset of K5 is kamo ng mga empleyado, I think it stands well. nga kita nga mga empleyado, hindi lang kita announcer kag empleyado ni Dr.
0: We are K5.
1: We are K5.
0: Amo tong message sa gabi.
1: So kaya hindi na pagpahuyan ang amo ta, hindi na pagpahuyan ang kumpanya, hindi na pagpahuyan ang institusyon.
0: Di pa nga budilayan abin ni Dr. Miloy. No?
1: Amo na ito pahuyan.
0: Kabalok ako na nung ginambal niya. Sige savings, kunita na isa ng K5 mo.
1: Tiyo.
0: I spent 21 million for K5 doon sa Pemba Kulod.
1: Di, ang 25 million ko deposit sa bangko, ang interes siya kada bulan, 140 mil.
0: Hindi, hindi na mo ba siya.
1: Hindi ko di siya timpritin na, doon kayo dugay tagar. Ang dami nga,
0: hindi
1: pa kapitan. Hindi
0: pa kapitan.
1: Hindi pa kapitan. Hindi pa kapitan. Galingkis niya na si Itan, galingkis niya, masiko na niya, naging bakal ka po sel. Si Pusel
0: na mabayaran.
1: Masiko hindi mabayaran.
0: Siling ni Numis Numis, niya, what a very humble beginning.
1: Yes,
0: no?
1: Grabe.
0: True, Sir Eric Idol. No? Singa, Rosemar, siling nila, congratulations, K5, into Doc Ramil Oy, God bless. Sugod ko pamati, July 2017. Amo gini pa broadcast na formal.
1: Okay.
0: Ma'am Nenelin, di sinaltingala ko sa una, wala ko na kamuna batian ni Sir GP sa Piakundula kami. Siling ni Jenny, wala gi ko nagbalin radio bandera K5 subong. Alin ba sa una ko no?
1: O una ko sunod sa K5 bandera pa 100.5 frequency ta mo. Dasun to katatlo na kaduha na ta magsilo frequency.
0: So, si Annabel Santisteban hasta nang kita-kita ko ng mga ang surabs ng sikat mo. From San Francisco, Agusan del Sur. Ginaline Arcio Amaro. Thank you, gida. Gida, balik-balikan lang naman, K5. Si Wilson, ara, why tala ma-check?
1: We are simply trying to reflect. Kaya ti anniversary kahapon. By the way, salamat.
0: Ara, ara, parang na jura ni Ringel, so now?
1: Miel, ikaw.
0: Hindi na kayo, na ni. Ato si Rasmor, ako na, ito doon, so na? Ako pala sa una, ito doon.
1: Hindi niya, hindi niya si Cyril John.
0: Ay, niyo, punta yan, wala mo, nagpa, hindi nagpa-clean cut ko na sa una.
1: Sa kalendar na.
0: Kita mo ito sa piyako.
1: Amo nang,
0: why na backdrop sa una?
1: Ang kamera din?
0: Ha?
1: Ang kamera?
0: Oh, ibig kamera na yun.
1: Ah, live lang, anay.
0: Kamera ang gamay eh.
1: Ah, nang pasang ako, no, sir.
0: Ay, hindi niya mo. Pag nagamit naman. Ah, ragi niya. Amo na yas ang una ko mapag-abot ka kay Pai.
1: Ah, so buot
0: ang ganun. Amo na yung una ko yan abutan.
1: Ang mixer sing una, nag-intra sa Pinaksyo. Ang mixer ga-intra sa Pinaksyo.
0: Gabi si Doc Ramilo. Basta mo na yung una, estasyon. Tapos, ano, no,
1: pero humiman siya.
0: O yung 1,000 watts ang
1: amon. Kusog na lang.
0: Labot na sa Grenada.
1: O, kusog na lang.
0: Doon sa Andob lang. Bawang pagkasi mo 1,000 watts. Lipay-lipay na ko yung sumunan mo. Now, amunit, tuod. May ara pa na niya. Atong antena, atang makita. Wala pa niya ang kudal, hindi pa na hitso yung K5 Eric niya.
1: Why mo nito kinatag? Nagligan siya akong to. Hinaubrata ka.
0: Ilamunan niya ka K5 Eric. Amuna yung isugdan sa K5 mo.
1: Tahom, tahom. Di na nisubong ang mga gamit ni, Niel. Rens, di na nisubong magamit. Why na?
0: Hindi na ba? Siyang una mo. Gabi. Why na na niya? Bawa mo tsura mo.
1: Iling taon, hindi ni sa subong. Ipapangita.
0: May ipapangita ni Binyel.
1: Rens, ipapangita ni Rens ang taon niya. Ipapangita niya.
0: Di na niya naman. Di na siya na yun, Niel. Do I kung ako nagkalumdom, din siya na yon sa Kasibo na?
1: Di rin na ni?
0: Ah! Balay to din sa kilid, no? O, galing kami ara, kami nisunan, balay balay, oh.
1: Papangita ni siya, Berets, kung di inis yung tao, tubla kayo na?
0: Sa may HR office. May ato ba to, Rens? Tsura mo na sa una, Rens, doon na pagita, purga, do ano? Pros.
1: Makita mo ni sa pasudla ni Karol Sontok, interviewon ta?
0: Talawahan niyo ko na nung itsura sa una namon sa nagsugod kami sa K5 kasi andiyan ganito.
1: Kaputista si Kulin nung niyo, ikuwaan na sa kuna.
0: Why pa na-dis Kulin niya? Ah, igo si Kulin ng sulod sa amon 2018, siyang pinakaunang OJT sa K5.
1: Dere? Okay.
0: Si Colin, nag-volunteer siya na sa barangay election.
1: Sa Kalakalota?
0: 2017. Di sa Bakulod.
1: Bakulod, o.
0: Man wala na, ipatasun na, kurit-kurit, patuamon, bato, kami gapon mo. Kami lang, si Rasmur, ako, si Sunshine.
1: Huwag ikaw ang kabalo, nga kabulig-bulig si Rinyels to.
0: Si Rinyels, huwag kami kabalo, yung galing ang giniskutin nyo yan, si Colin.
1: Oo, gata-gata. Nga, Miss Colin, ari ang lapis, o. Bo, si Colin, kakiring-kinding man, galing, huwag isla kabalo, tanan nga muna
0: to. Muna to. Kung balikan mo, blakang ipay birik, doon matulo man luha mo, no?
1: You know,
0: lang ilinan, tanong.
1: It's good to be part of an institution dan gubon mong institusyon. Amo to tadaan tagid sa K5, tadaan ta technicians, drivers, at kay especially kita nga taga microphone boys nga mga announcer. Tandaan tagid ang ambal
0: dito. Tanaw ba mo, si Isim Rod, siya kanto-kanto lang na di. Kay si Isim Rod siya, gabi si Ita lang na di, why pala ya? No?
1: So may mga laptop ng ganyan, isang una nga, amon gili ni.
0: Ara, tanaw, amon na ini siya, mga 2018, 2019 na ni.
1: Tahan mo na sa mga microphone nyo, ha?
0: Oh, amo okay na siya. K5, nasa tanong mga kamera na mong blau. 2017 pa lang ni.
1: Tahom. Okay. So kapulo pa masya lang si CM Wednesday.
0: Abisita, abisita. Tapos ang gagin ang bala ko siya, maupod sa kay si Rasmur every Sunday.
1: Okay.
0: Hindi ko si Rons, upod ka kay, ano, kay si Rons, passionate siya mo. Gusto yung magbrasa radyo. Mamama mo na. Isling ko Rons, join kada. Kada Sunday. Asta sa uli nga nag-reporter siya naton, gabuling siya kung may mga kunano. And then he became a station manager of K5 News FM. He is the second station manager of K5 News FM Bacolod. Because the first station manager is yours truly. Oh. Sir Rods is the first after K5 Elgin.
1: Okay na. So, kampiyon, kampiyon.
0: So, ma-pause ka, commercial break. Son, balikan ka lang na. Muntun so lang. Palapasin siya lang to Wilson, ha? Ang ato nga pido dido kagabi.
1: Ang atay, perte.
0: Ang oras sa K5 News FM Philippines, mga K5 Los 7:55 sa aga.
1: Stand by.
3: This time check is brought to you by Globe G-Fiber Prepaid na para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag Globe G-Fiber Prepaid na. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. 101.5 K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
4: Diyan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
5: Ang imong sugar sa una, pila man?
4: 300.
5: Kano sa ama ka nag-start og inom og DTX 500?
4: Mga duha pa kasi man, kapin.
5: Pila imong nainom DTX 500?
4: Pag-iod ka sub.
5: Duha ra ka stop? Yun sa amin yung pag-inom?
4: Tumultag og gabi eh.
5: Mga pulo. Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
4: Oo.
5: Diyan pila na may sugar ni mo ron?
4: 126 na lang tao, kaluis Ginoo.
3: DTX 500.
6: Ang nami sa DTX kag Mighty C or Pure C is ang potential si ding pag-prevent sang alopecia or hair loss. Ang oxidative stress ang nag-apekto hindi lamang sa aton panit kundi pati na sa scalp, Sir Kevin. Suno sa mga pagtuon samtang nagatigulang o nagataas ang edad, nagataas man ang production sang free radicals. Ini ang nag-oxidize sa mga cells sang buhok nga ginatawag mitotic active basal cells. Subong man sa hair matrix nga ginabugusan sang layer sa mga basal cells. Once ini nga mga cells ang na-damage ang oxidative stress, especially in aging, ini ang nagaresulta sa pagkakalbo. So para malikawan ang pag-upaw sang buhok, mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa kada adlaw.
7: Ang aesthetic benefit nga mahatag sang DTX 500 kag Mighty C ang isa sa pila ka mga notable effects or GP kung adlaw-adlaw ka nga nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Bisan pa Sir GP ang eye bags ha, kaya nga dulaon ni DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Ang oxidative stress ang napamatud-an sa mga studies nga may kahilabtanan sa pathogen sa mga problema sa panit bangod sa ang capability sang reactive oxygen species sa pag-alter sang gene and protein function. Pag-disregulate sang intracellular kag extracellular homeostasis gani, nag-hagard ang tsura kag nagadako ang eye bags kun makapulaw. Bangod ang kakulang sa pagtulog ang nagapadamo sang free radicals kag nagapahina sang imo nga endogenous antioxidant gani ini ang resulta sa imbalance ang oxidants versus antioxidants. More free radicals and ROS means more damage nga matabo sa imong skin cells. Pero kung naka-DTX 500 kag Mighty C ka, ganami ang supat, gadula ang imong mga eye bags.
6: Oo, ang oxidative stress, Dr. Ramil, ang nagakos ang cellular damage kag ang mga pollutants, toxins, kag viral infections sa alagyan sang hangin o kung airways na to na, ilong. Ang nagapalala sa oxidative stress. Suno sa mga pagtuon, ang viral infection ang nagadisrupt sang antioxidant mechanism, gani mas nagata as ang oxidative stress sa mga viral infection. The more nga after hilanat, the more kagi dapat mag-antioxidant. Mag-DTX massive dose. Rason nga nag-worse ang inflammation sa lungs bangod sa oxidative stress kung may hilanat ka. Dako ang mabulig sang DTX mabunig kag Mighty C or Pure C. Agod mahagan-hagan ang epekto sang viral infections, pollutants, ka mga toxin sa lawas.
3: My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! Ah. DTX 500! by Powerful Compounds. Yan ang panubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis wow. TDX 500.
8: Sir Kevin? So, dira nyo makita nga ang klaro nga relasyon sang oxidative stress markers kaga kung gaano ka grabe ang viral diseases, no? Kaangay sang hepatitis C, kag respiratory diseases nga ginatugas ang mga viruses, especially nga itong nga coronavirus.